5G. Hayi wena man. Hayi bathu riga. Uhambi. Hayi ujeyi umbonile ulebu. Umbuzi. Hayi man. Kothu pigile ngithi ha ha ha ha ha. Hayi bathi uhambile. Nami imboni.

Igbo bụ Igbo ndị eji aga mba unu emela nwochi oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị. Na nke taa bụ Mọnde abalị 18 n'ọnwa 5 afọ 2026, ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe na akụkọ anyị taa. Atiku na-atakwa atụmatụ mgbazinata ego nke onyeisi ala Tinubu chọrọ iji gbazinata ijeri otu ijeri dọla n'ụma 25 site n'aka ụlọakụ ukwu mba ụwa. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu akatọọla ntọrọ nke atọrọ ụmụ akwụkwọ dị 87 ndị nkuzi na steeti Borno tinyekwara n'ụyọ. Ambassador Emmanuel Josiah ekwupụtala obi ya ịhụ na ya ga-eso wee zọọ ọkwa nke ịnọchite anya ndị obi ngwa osisi ọma ugwu na gboo n'ogo etiti, na-ekwe nkwa na ya ga-abụ onye nke ga-esoro idundu nke ndị mmadụ ga na-etinye ọnụ na ya were mee ihe. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbughị oge ọbụla. Ọ bụ m ezinne mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke ehihie a. Ị ga-agụchasị ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere ha n'uju.

ọdịdị nke ịma aka ịma onye ka ibe ya ike n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-ahịọ n'etiti gọvanọ Similala Ayefubara nakwa onye minista na-ahụ maka isi obodo Abuja Nyesu Nwike aghọkwala ihe ọzọ dịka ahụtara n'otu kọmitii nnyocha nke ndị chọrọ ịzọ ọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke otu pati All Progressive Congress na steeti Rivers bụ ndị mapụrụ ọkwa na ha ahụtaghị osote gọvanọ n'oge gara aga ma bụrụkwa onye na-arụ ọrụ dịka onye omeiwu nke mpaghara Rivers West bụ omeiwu Epalebo Harry Banigo dịka onye ruru eru laghachikwa n'oche ahụ. Ọkwa nke ahụtaghị ya n'orugo eru ahụ bụ nke nọ n'ozi nke ezipụrụ site n'aka otu pati APC na steeti Rivers site n'aka odeakwụkwọ mgbasa ozi ha bụ Chibuike Ikenga n'ụbọchị Sọnde. N'akwụkwọ ozi ahụ, otu pati APC osiri na ha nyochara ndị chọrọ ịzọ ọkwa mmadụ asatọ maka mpaghara ịnọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu dị atọ ebe n'ime ha mmadụ anọ ka ha bụ ndị nke kwere n'isi na ha ga-aga ebe mmadụ anọ ndị nke ọzọ ka ha na-anyochaghị ma nye ha nkwado. N'etiti ndị nke ha nyochara bụ ndị nke kwuru na ha na ukwu onye minista isi obodo Abuja dị n'otu, ndị dịka Felix Obua sitere na kansụl na mpaghara Ọgba Egbe ma Ndọni na n'ime mpaghara ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Rivers West nakwa onye nnọbụnụ dịka onye omeiwu na mpaghara Rivers East bụ Olwell Onyeso tinyekwara Barry Mmara Mwara nakwa Osarosaka Ebeniza ndị sicha na mpaghara River South East ndị nke a na-ekweghị ka ha gafee ya bụ nnyocha bụ n'onye rụburu ọrụ dịka onye isi oche nke otu kansụl Asaritoru ma bụrụkwa director nke ihe metụtara ikikere nke nchekwa nke onye ọfịs nke nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa bụ Ojukaye Flag Amachere nakwa onye ọzọkwa nnadụnyekwara onye minista isi obodo Abuja ukwu ma bụrụkwanụ egbe n'ihe gbasatara mmanụ nakwa onye chọbụkwara iji aha otu pati APC zọọkwa onye isi ala n'oge gara aga bụ Tehin Jack Reed. Ode akwụkwọ n'oge gara aga nke gọọmenti steeti Rivers bụ Tamunabo Danagogo bụkwa onye nke kwuru na ọ kụrụ afọ n'ala n'usoro nyocha ahụ ebe nke kachasị tụ onye ọbụla n'anya bụ na osote gọvanọ steeti Rivers n'oge gara aga ma bụrụkwa onye nke nọbụkwa nnoche dịka onye omeiwu nke mpaghara Rivers West Epalebo Banigo dakwara ada na ya bụ nyocha nke na-ebezi ugbu a bụ na a na-enye enwe echiche na nke bụ ezigbo ọkpụ nke ahụtara na-akụ ọdịdị nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke gọvanọ steeti ahụ n'ihi na ka ọ dị ugbu a ndị niile bụ ndị na-akwado ya abụrụla ndị nke esiri lotu a wee chụpụ ebe ha na-enweghị ihe ọbụla dịka iso azụ ọkwa nke ntuliaka ha ga-eme ugbu a na steeti Rivers. Onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Afikpo Eda n'ụlọ nzukọ nnọchite anya bụ Iduma Igariwe agọla ọ na-enweghị ihe ọbụla bụ eziokwu na asịrị n'otozugo ka ịzọ ọkwa na otu pati All Progressive Congress maka afọ 2027 na mpaghara ya bụ ụfọdụ ihe ndị ahụ tara n'akara nwụdide bụ nke ekwobatara n'ozi nke na otorughị etoru iso wee zọọ ọkwa na ntuliaka mkpuke nke otu pati ahụ dịka ya bụ nnọkọ bụ nke e mere n'ụbọchị Saturday. Mana Igariwe bụ onye nke ekwupụtara na ọ bụ ya bụ onye nwetara mmeri na ntuliaka mkpuke maka site n'aka otu kọmitii nke nyochara mpaghara ha n'ụlọ nzukọ nnọchite anya ma gwa ndị ntaakụkọ na enweghị onye ọbụla nke si na ya etozughi oke n'ime otu pati ahụ. Mana o boro ebubo na e nwere ndị nke metụrụ nnọọ ihe adị aṅa bụkwanụ ndị nke o kwuru na ha jiri aha akpọrọ Idu Igariwe were mewe ihe bụkwanụ nke ọ kọwapụtara na nke aha abụghị aha ya ebe otu ndekọ nke ha dere aha bụ ya mbụ nke ha ji were mewezie ka a ga-asị na ihe ha na-ekwu bụ eziokwu kama
Obi ikpata nghota hiyo na kuidu hiyo. Ohaneze bukwa nende nga nanadige leru anya. Yabu onyu miwu kelele Governor Francis Nweforo makehu na anya ohono mpagara ahu. Ebo obu kwa ya mireki hini nedidu otode. Maka yabu ntu liyaka mkuke nkegara ziriri werere. Oka kura ni huke lotu komitie hiwere maka yabu ntu liyaka mkuke. Notu hasiri hazie ntu liyaka gara nkoma na mpagara ahu. Ako wapotarani gariwe mwetaravu otururu pukise. Nariatoni risi na satoneda. Mweta puku itolu nariasa ni ria satoni ise na fipo. Mkeme kota ziri ya puku iri ni ise otu nari ni risi ni asa. Na yabu mpagara na uzuzoke iji uonye geji ahu otupati ahu. Warezo kwa na chitinya ha na fopuka buo ni ria buo na saa na ntuliaka. Ndi uojio nke state Anambra adola ndi binu obodo ahu aka na ntio. Kahazere ine guzogide mwuchi asikuwa rio na hachere na aka hadi ocha. Mwabu kwa na mwuchi ahu bunke ane mwutegi ikikire nke age jiwe meya. Oloro ahu doro ndi binu obodo aka na ntio. Kahagari ine akunye oku onanyo chandi uojine me kachasio mwabu na oku ahu basaru nyozo. Notu ozi nkezi pronobo che Sunday. Onye mkuchitono nko uloro ndi uojine state ahu. Bu SP chuku tochuku ikenga. Bu yadoro ndi ohanezu meka hadere duo. Nogo abu le mwene onodo nke mwuchi mado. Ma cho kaha hunt na hage site nozi wu kwa doro. Wure joi he mereno. Mabu kwa nohona aga kwalite kusuro nke nzuritozi. Kame ibu ndi nkega maliti itiwa iselite wako kpo. Ikenga bu onye nkenyere ya bu ntumodo mako waputa nobe radio kempa. Dika ana hutezi boti huwa kurupuni titi ndi obudo. Na kwa ndi uoji mbo abula abere inwuchi mmado mabwakunye. Nudido nodo ahu nwenike gonki mihike. Mwaburu nejigi nlezenya wale lebarayanya. Oloro ahu kukuru ndino na state ahu. Kahaburu ndi nkega neji ya buntu penya zwenye nehubua wale merihe. Mabwakwa humeo kahaburu ndi nkega nogire na irubisi. Nele pukwanya noto nodo nkenche kwa siredere. Mabwuru kwa ndi nke enewe usuru. Nkagwa nrukoritoru noge nine majo. Zere kwao, inyo abu labu abu ume kume.

Otu pati ya Progressive Congress yo na state imu ekpuhepula ndi nke ege azokwa o site n'ulo n'otu pati ahụ maka ụlọ nzukọ nnọchite anya dịka na-aga inwe ntuli aka nke afọ 2027. Ndị a bụ ndị nke ekwuru na ha pụtara dịka otu pati ahụ nwere ntuli aka mkpuke nke udo nọrọ na ya ma bụrụkwa nke nkwụwa aka ọtọ nke mere na ward dị 305 gbagburugburu steeti ahụ. N'ozi nke onye odeakwụkwọ mgbasa ozi na steeti ahụ bụ dọkịnta Nwasu Anya FCC Jones wepụtara, otu pati ahụ mapụrụ ọkwa na ndị ruru 9 bụ ndị nke nwetara ntozu oke ma bụrụkwa ndị nke ha ga-ebuli ọkọlọtọ otu pati APC maka nnọchite anya na ebe niile na steeti ahụ n'ogo etiti. Ndị akpọpụtara dịka ndị mmeri gụnyere Chief Kanis Mụọ Nwachukwu maka mpaghara Oru East, Ọsụ nakwa Olu n'ogo etiti, Akarachi Etinosa Amadi maka mba Itolu na Ikoduru, Tochukwu Okere maka mpaghara Owere nakwa Barista Chukwudi Anyanwụ Ọcha maka ahịa Azụ nakwa Ezinihite. Ndị ọzọ gụnyere Ọkaiwu Ngozi Pati Ekeji maka Bombi Senango Ọkpala, Nnenna Sandra Anyama maka Idato, Eugene Dibiagwu maka Oguta Ohaji Egbe mana Oru West, Uche Agasu maka Ọkaigwe North, Right Honorable Surveyor Jonas Okeke maka Ọkaigwe South, nakwa Chief Cosmos Mmadụgba maka Nwangele Nkwere Isu nakwa Njaba. Pati ahụ bụ nke kọwapụtara na ndị niile a bụkwanụ ndị nke ga-eji ahụ otu pati ha were zọọkwa tozuru oke nke ọma nke ọma ma bụrụkwa ndị nke ahụtara na agwa ha bụ nke kwụ ọtọ ebe ha ga-emeli ihe nọ n'iwu ma gosipụta obi ike ha nwere na ikikere nke ha ga-eji hụ na ha ga-enweta mmeri na ọgbọ nta vootu ma si otu ahụ gaa njem nke nnọchite anya ga-adị ire maka mpaghara ha dị iche iche. Otu pati APC gakwara n'ihu kelee ndị a nwetara mmeri ma kelekwa ndị otu pati ha n'otu aka ahụ maka otu ha siri gosipụta ihe ha kpọrọ ogo nke agwa ịbụ ndị nke maara ihe nakwa mmekọrịta n'etiti mmadụ na ibe ya n'oge niile e mere ya bụ ntuli aka. Otu pati ahụ gara n'ihu mekwa ka ndị a pụtara n'ugbu a nwee mmasị obi ike na onye ọbụla nke na-abụghị onye nwetara mmeri ka bụkwa onye nke ga na-erubere otu pati isi ebe ihe ndị nke ha chụrụ n'àjà abụrụla nke a chọpụtara ma rụtụ ya aka ebe ha ga-abụkwa ndị nke a ga-enye ihe ndị nke ga-eruru ha maka nke a. Ọsọ na-agba ugbu a maka ịnọchite anya mpaghara Obi Ngwa Osisi Ọma na Ugwu na-agbọ n'ogo etiti n'ụlọ nzukọ nnọchite anya abụrụkwala nke ahụ tara na o chegharịkwara ihu n'ebe ọhụrụ n'ụbọchị Fraịdee ebe abalị 15 nke ọnwa Mee dịka Ambassador Emmanuel Josiah bụ onye nke kwupụtara mbunobi ya iso wee zọọ ya bụ ọkwa. Josiah bụ onye nke ga-eji ahụ otu pati Labour were zọọ ọkwa mapụrụ ọkwa n'ihu ndị nọ n'otu pati ahụ nakwa ndị ndu nke ime obodo ya bụkwanụ nte ụzọ. O kwuru na mkpebi ya bụ nke sochiri njụta niile nke were ezigbo togologo oge na nlebara anya nke ndị ya na ndị ọ dị n'aka mere bụkwanụ nke ọ kọwakwara na ọ bụ n'ihi mkpa ọ dị ka e nwee ezigbote nyocha nnọchite anya nke ga na-emetụta ndị mpaghara ahụ mere ya ji wee na-eme mkpebi a. Mgbe ọ na-ekwupụta okwu banyere nchegbu ndị e nwere maka otu o si bụrụ na nnọchite anya nke mpaghara ahụ dị ugbu a, Josiah kwupụtara na zone ahụ abụrụla nke ahụtara na-enweghị ihe ọbụla dịka idundu nke na-eme ka ndị mmadụ mata ihe na-emenụ n'okpuru ọchịchị dị ugbu a. Ebe ọkọwapụtara na ya nwa ịpụta maka ịzọ ọkwa bụ n'ihi maka ya chọrọ ileba anya n'okwu a na-akpọ maka onye aka siri ike ịgara ndị mpaghara ya ozi. Nọ akwụkwọ nke o ji wee wepụta chasịa mbụ n'obi ya, ọ bụ onye nke kwuru na ya ga-abụ onye nke ịchụ nta nkwado ya ga-eguzogide ihe ọbụla bụ adịghị na ntụkwasị obi, kwupụta ihe ndị ọ na-eme nakwa ijere ọha na eze ozi.
onye meyo nke ọchịchị kansụl Obingwa bụ Honorable Maxwell Nwadike, onye bịara mmemme ahụ dịka ọbịa pụrụ iche, bụ onye toro ya bụ nzọụkwụ ma gosipụta nkwado ya maka ebumnobi Josiah, ma mesie ya obi ike na ya ga-akwụ ya n'azụ ọ bụrụ na ya bụrụ onye nke ga-ebuli ọkọlọtọ pati ahụ maka ya bụ ezeọkwa. Mkpọpụta ka ndị na-eledonu kọwapụtara dịka nzọụkwụ nke a katara obi na-eme dịka a na-aga inwe ntuli aka mkpuke nke otu pati ahụ n'abalị 29 nke ọnwa Mee. Ọka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbu ezu onye mgbana chefu 4.3 FM na ala aba na-abịara gị ka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsiekwa ike ebe ahụ maka na mụ onwe m na-abịa. Ndewo.

N'akụkọ sitere na mba ofesi ụgbọelu nwa nnyopu, ndị nke kwuru na ha si n'elu were na-agha mgbọ nke akọwapụtara n'ọbụ ndị agha soja nke mba Mali na agba ya n'elu bụ nke ahụtara na o gburu opekata mpe ndị nkịtị dị mmadụ iri, onye ahụ bụ Sunday. Ndị kwuru na ha na-eme nkwadebe maka mmemme nke ịtụ mmamma maka agbamakwụkwọ nke ha mere n'ụzọ ọdịnala, dịka ndị ọrụ nchekwa kwupụtara. Ya bụ isi n'elu were mee mwakpo nke mere na mpaghara etiti nke obodo Sam na Biao, dịka ahụtara ọgbaghara nke nchekwa dịka ihe ndị metụtara mwakpo nke kwuru na o sitere n'aka ndị okpukperechi na-egbu ka mmanya, ndị nke akọwapụtara na enwere ihe jikọrọ ha na Kweda. Mere ya n'otu ihe nke dị otu ahụ bụkwanụ nke kwuru na ọ na ha akwagharịla obodo ahụ. Onye bi na obodo Tene bụ ya bụ onye nke kọwapụtara na mwakpo ahụ bụ nke were ọnọdụ dịka ọ kọwapụtara na mmadụ iri n'ime ụmụ ha bụ ndị e gburu egbu. Onye ọzọ kwukwara na ihe ndị nke mere nọ bụ eziokwu, mana ya achọghị ka a kpaa aha ya maka nchekwa ya. Mali abụrụla nke ahụtara na o nwere ezigbote ọnọdụ nke nchekwa na-agbanwe agbanwe kemgbe otu otu na-akwado ụka nke ndị ụlọ alakụba kpọrọ JNIM gbakọtara aka ọnụ ha na ndị otu nke nnupụ isi Tuareg, nke akọwapụtara na ha bụ ndị nke otu ukwu ha bụ Aswad Liberation Front n'ọnwa Eprel were na-elezi ọdịdị nke ndị agha soja na-arụ ọrụ na Mali na-akwa ya aka.

0: Kwupụta ụlọ ọrụ nchekwa nke obodo anyị bụ Naịjirịa n'ọrụ taa bụ Monde kwuo na ndị agha soja ala anyị na mgbakọ aka ha na ụlọ ndị agha nke mba Amerịka nọ n'Afrika gburu ihe karịrị ndị na-alụrụ ogige nke ndị ụlọ alakụba agha ruru mmadụ 20 na mwakpo ọhụrụ nke ejikọtara aka ọnụ ha siri n'ikuku were mee na mpaghara North East. Ụlọ ọrụ ndị nchekwa bụ ndị nke kwuru na emume ha bụ nke e mere n'ogbe akpọrọ Metele, dịka enwetachara n'ozi nke kwuru na ahụtara na ndị shekwa ọnwa na-agbakọta ebe ahụ ma bụrụkwa n'ebe ha si were na kpamkpamkpa. N'ozi nke onye direkta na-ahụ maka ozi n'ụlọ ọrụ ndị agha bụ Major General Samaila Uba wepụtara, ndị agha soja kwuru na mwakpo ahụ abụrụla nke ahụtara na ha nọrọ n'ugbu a n'ogige ahụ na-emekwa ihe iji hụ n'ụyọkọ nke ndị na-eyi ọha egwu ahụtara n'ogbe ahụ ga-abụ nke a ga-akụsasị ma wee na-ekwu na enweghị ebe ọbụla nke ga-eche ndị na-eyi ọha egwu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ndị agha soja kwuru n'usoro emume a ka na-agakwa n'ihu ma bụrụkwanụ nke a chọrọ iji wee hụ na ihe ọbụla bụ ihe ndị omekome na-akpa nkata ya ga-abụ nke ha na-agaghị arụzu. Ebe a chọkwara ka ahụ na ndị niile si ha bụ ndị agha bụrụ ndị nke ga-esi n'ọgbọ agha ọbụla ebe ha nọ were pụsasịa, ebe ụfọdụ ndị ka a na-ekwukwa ugbu a na ọ gaghị ekwe ha ịbụ ndị nke ga-abịakwa bịa gbakọtawakwa ọzọ maka ịbịa lụọ agha mmegwara. Otu pati Nigerian Democratic Congress amapụla ọkwa na ha apịachiela nrepụ nke akwụkwọ fọọmụ nke ngosipụta mmasị maka ndị chọrọ ịzọ ọkwa maka ọfịsị onye isi ala n'okpuru otu pati ahụ, dịka a na-aga inwe ntuliaka nke ezumezu afọ ọzọ. Otu pati ahụ ka o si na adịkwanụ kwuru na ha gbatịkwukwara oge maka iwebata akwụkwọ fọọmụ maka mmasị nke ịzọ ọkwa n'ụlọ nzukọ steeti, ụlọ nzukọ nnọchiteanya, ụlọ nzukọ omeiwu ukwu, tinyekwara ọkwa nke ndị gọvanọ site n'abalị 17 ruo ozi abalị 24 nke ọnwa Mee afọ a. Nke a nọ n'ozi nke nnukwu odeakwụkwọ otu pati ahụ bụ Maazị Ikenna Enekwizu zipụrụ na Abuja n'ụbọchị Mọnde, dịka ozi ahụ mere ka amata na nnyocha nke ndị nwere mmasị bụkwanụ ndị nke na-azụtala akwụkwọ ahụ ma dejupụta ya ga-amalite n'ụbọchị Tuesday ma kụrụzie ọnụ n'abalị 26 nke ọnwa Mee. Otu onye isi okpotokpo n'otu pati Nigerian Democratic Congress NDC Rabiu Kwankwaso akpọkuola ụmụ Naịjirịa ka ha bụrụ ndị nke ga-ele anya gabiga agbụrụ ma ọ bụ okpukperechi n'ihe gbasatara ntuliaka ezumezu nke afọ ọzọ. Kwankwaso kpọrọ oku a n'ụbọchị Sọnde n'ajụjụ ọnụ nke ya na ndị akụkọ nwekọrịtara mgbe ọ na-ekwu okwu gbasatara ihe ndị nwere ike ịdapụta na ntuliaka afọ ọzọ. Ọ kọwapụtara na mpaghara ugwu nakwa ndị ụka alakụba agaghị anọgide na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụrụ na ndị ka Christ na mpaghara ndịda nke obodo a anọghị na ya. Ya bụ onye bụbụrụ onye jiri ahụ otu pati New Nigerian People's Party NNPP were zọkwa onye isi ala n'oge gara aga bụkwa onye nke kwuru n'otu pati ya nakwa onye ya na ya so were na-achọ ịzọkwa bụkwa onye jiri ahụ otu pati Labour zọkwa onye isi ala n'oge gara aga bụ Peter Obi abụrụla onye nke ahụtara ugbu a na mana mpaghara ugwu mana mpaghara ndịda na ya bụ nwa amadi na-ewu ewu. Otu na-ahụ maka ahụike mba ụwa WHO kwupụtala ugbu a na enweela ntiwapụ nke nje Ebola na mba Congo, dịka ọnọdụ nke ahụike gbatagbata abụrụla nke kpọpụtara oku ugbu a n'ogo mba ụwa. Ya bụ ụlọ ọrụ kwuru na ntiwapụ ahụ bụ nke ahụtara na mpaghara ugwu nke Ituri nke Congo, ebe a na-ekwukwa na ndị ruru 245 ka a na-enyo na ha bụ ya bụ ọrịa, ebe mmadụ 18 anwụọla ugbu a. Maka nke a bụkwanụ nke ha jiri were na-ekwu na ọghọbeghị ọnọdụ nke gbatagbata maọbụkwanụ nke a ga-asịwa na ọ ghọọla nke ọdụrụ kụọ, mana ọ dọrọ aka na ntị na enwekwara ike nwekwu ntiwapụ ndị nke ga-ebukwa ibu nke enwere ike ime ugbu a ya bụrụzi na enyopụtara ya na ngwa ngwa maọbụ debata akụkọ ya n'ihi na ebe ndị o mere nwere ike iwu n'ime ime obodo dịka o nwere ike na-agbasa site na mpaghara ruo na mpaghara. Ọdịdị nke Ebola bụkwanụ nke ahụtara ugbu a ka e kwuru na nje na-akpata ya bụ nke akpọrọ bundibugio virus, bụkwanụ nke akọwapụtara na ka ọ dị ugbu a enwebeghị ọgwụ maọbụ nke mgbochi akwadorola maka ilekọta ya. Ihe mgbaama ndị mmalite maka ya bụ ọrịa gụnyere ahụ ọkụ, akpụ uru ahụ ịfụ mmadụ ụfụ na ihe mgbu ike ọgwụgwụ isi ọwụwa, akpịrị ịkpọ nkụ nakwa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ nwekwara ike nwa ụkọ maọbụkwana mmadụ amalite nyụwa ọbara. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ Daniel Ototo chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekele gị maka na mmamna ị na-ebe ahụ na-ege ntị, matakwa ọ na anyị na-aga n'ihu na nnọkọ anyị bụ n'oge Igbo ezu na nyimba na chọfụ 4.3 FM na Alaba na Sigi nọ sike ebe ahụ maka na mụ onwe m ka nọ ya. Ndewo, ndewo.
1: Enwere gaga na ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM Chukwes.
2: Enyimba 94.3 FM anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma na lalo obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu unu bụ ndị eji agamba unu hiwere ya na-agbọ otu unu siri nye anyị nkwado otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ukwu anyị na-ekele unu na-asị unu dalụ sọ maka na Enyimba ma ọ bụghị Enyimba ọ gaghị adị ka Enyimba anya apaliekwala ọzọ n'ikuku Enyimba.

Eta huka diyo eh? Ina huo kongo na poyo kongo mwane echi eh? Wabali ule no legi wange kabuko kongo yewe uru yao amma kanu mwago tige sidigidi otua eh? Ebebebebe yewe uru kwa ya akabuko no gibwezo ne nyumba na 4.3 FM na alaba kamuna geka posaka buko moyoyo ne pomo jiche muna gana toma miviki viki ya derege na mawa miviki viki rutereba mae guru anya ye guru kwanya ya gazira gwanya marama ade mawa kanyi mwike zaba nyoku buwa noga kukabwala ne nyumba na 4.3 FM na alaba ima noge odela nubwa abu kwa moyoyo ne pomo jiche muna gana toma hanyo ni batanya nisa kukone bora na kwa kone bira hata wapim wapim kaine meha anko bula ichari itinyono uheredere gime nkaho gebata mba hige jutu nkeji ure mea mba nige gaya kuku bariga ya kuku wabla mwani kikusobwa ribu kabore ima njakrini mwegi sekwa mmadi iye mwabiku wakua dianga diangao iga bora ndia honso mazireha nugi ige muta uhere makantunyege na wata utu waka ingesiwe mea ni jimwike wapo ziyo subu waka ile banya na kukwa kukonde nke mjinaka ni hihi akukwa kukonke mbu mjinaka bwa kukwa kukoro poncha nadu poncho kamna hukwisi akukule no lendi yao ase Ben Mori Bruce wo na kwa madi hiria noni sindio zo bochandi asere na heto zugi okeo ezodo kwa nke ibu onye omiwuku noto pati APC uli ikpa sila erufayo nage jotu narinde naira ure naya nebe uli ikpe kwetalao nage jotu narinde naira 100 milionu ure na erufay nebe undi nke choro ino nolo nziko no chitanya noto pati APC na ntuli aka mpuke ha na luo gubua kahabro landi nke tufuru la kukua tiketi jimenka hano nezibo togu buwa otu ni mendi nkuzi nke ndi olu obola gatoro na oyo hebe pola yisio otu ni mendi nkuzi nke ndi olu obola gatoro na oyo hacha pola mwoka hisie ya uboto wa isi mwoka ase kwa noke mmiri ozuzo nke neto le tubwelela kwa mmiri nke kwara orie ya ebe ndi nonno n'okporo ụzọ tozira tubwa maka ha maga ebe ha ga esi o maka nwakpo ha bụkpụrụ n'ụlọ akwụkwọ n'oyo ụlọ nzukọ omiwuku nakwa ndi ndu nke ala Yoruba na Sibiko ka eme n'ihe ngwa ngwa o n'ihi na ụfọdụ eserese vidio na ha gbalasịrị ugbu a otu n'ime ha bụ nke aha ahụrụ na-egbuola o otu onye nkuzi ugbu a n'ime ndị aha atọrọ atọrọ ha ebepụla nwoke ahụ isi ụlọ nzukọ omiwuku na-eti na asị chai ndị ndu ala Yoruba si hei ọ gịnị na-eme o biko ka zọpụ n'aka m tupu ndị ele ndị ala luo ha o maka nje Ebola asị na ọnụ ugbu a na mba Congo nakwa na mba Uganda ụlọ akwụkwọ nke ndị ọzụzụ nlekọta ahụike osi ka onye ọbụla bụrụkwa anya gị bụrụkwa nke nkịta ugbu a ka enwe ike na-enyokwa o ka marakwa ihe onye ọbụla na-arịa o otu onye nkwado ka a na-agbarala gbagbuo na ntuli aka mkpuke nke ndị otu pati APC na steeti Lagos o ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ atọ maka izu ụmụaka ka na egbe egbe o izu ha n'ohi na steeti Rivers ụmụaka abụọ mana aka akparala ha ugbu a ndị bochi na-eri uju nke onye ode akwụkwọ ha nwụrụ n'oge e mere mmemme ha ji o nke afọ 2020 n'isi o otu ụgbọala bọs eleela onye na-agara onwe ya n'okporo ụzọ sọda ya o soro ya otu a sọda ya ya aghọ ọnwụ na steeti Ogana ọtụtụ ndị merụkwara ahụ o dịka otu ụgbọala nọ na-agba ntụfịrị o jiri ike gaa kụba nnọọ n'ụgbọ keke na pepe o kpukpuo n'ime ụgbọ keke na pepe o ọtụtụ ndị enwetachala nnọọ ma ndị gbajiri ụkwụ ma ndị gbajiri aka ma ndị chihere ahụ o onye ọbụla na ha enyochala ahụ ya ka ọ mara ebe ihe ụfụ si were na-abịa ugbu a na steeti Lagos o otu onye ọkaiwu nakwa onye otu ya abụrụla ndị nke a kpọpụrụ n'ụlọ ikpe o maka akụrụ akụ nke ha kụrụ
akwụkwọ e ji asị na mmadụ akwụọla ụgwọ nke ha natara. Otu onye ọkaikpe nnakwa onye ogbo ya onye ogburugburu ibe ya akpụpụla ha n'ụlọ ikpe, a sị na akwụkwọ adịgboroja nke ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ ụtụ ụtụ na ịnatara gọọmenti ga-akwụnye ya. Ehe, gị sị na nke a ka iji kwụnye nke ha ji wo nke adịgboroja. A sị na otu ndị omekome elele otu nwaanyị nọ n'afọ ndị 60 rịkwasara nwaanyị a n'elu na-agbaghị iche na mmadụ wee guo agbagbuo ya bụ nwata nwaanyị. Nwaanyị a nwụọ n'ugbu a. Otu onye chọrọ iji aha otu pati APC were zọọkwa ajụla mpụtara nke okwe ntuliaka mkpuke maka ụlọ nzukọ nọchiteanya na steeti Abia na-ekwu na ọyawa nwetara mmeri. Otu pati NDC apịachiela orire fọmụ nke ịzọọkwa onye isi ala ha. Ha sịla na ha emechala na ha erechala ha na-erezikwa ya n'oge agwụla maka nke ahụ. A sị na ọwụ imoke nakwa gọvanọ nke steeti Kwara n'oge gara aga anya nọ n'isi n'otu kọmitii nke otu pati ADC hiwere maka nnyocha nke ndị chọrọ ịzọkwa onye isi ala n'otu pati ahụ. Mmadụ abụọ chọrọ ịzọkwa omeiwukwu a sịla na ha agaghịzikwa eso na ntuliaka otu pati APC nke mkpuke na Kebio. Otu onye bụkwa onye nkwuchite ọnụ na steeti Abia n'oge gara aga a sịkwala na ya agakwaghị eso n'ọsọ a na-agba maka ya inweta ọkwa omeiwu ukwu na steeti Abia. Ihe bụ onye m na-ekwu okwu ya bụ onye rụburu ọrụ dịka onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ steeti Abia ma bụrụkwa na onye chọrọ ịzọ ọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu maka mpaghara Abia Central n'okpuru otu pati All Progressive Congress bụ Right Honorable Christopher Nweremmadu. Ọ sị mba ka ya rituwazie dịka ọ sị na onye ya ga-akwadozi maka ya bụ ọkwa bụ Chief Emeka Tumaro.

Munu nemekwa nọ ntuli aka mkpuke kpọmkwem. Munu nasikwa nka njikọta aka ọnụ wepụta otu onye adịm njikere. Nka ka onye chọrọ ịzụ ọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ na steeti Ondo bụ Fashoranti na-ekwupụta. Ntuli aka mkpuke otu pati APC. Onye chọrọ ịzụ ọkwa. Nke ịnọchite gita anya akpọrọ ọkụ sofe ajụla mpụtara nke ya bụ okwe. Ọ jụrụ ajọ sị na ya agaghị ekwe.

onweghi ihe dịka Peter Obi bụ onye ga-azụ ọkwa ọbụla. Enweghị ebe o ji azụ aga. Onweghị ebe o ji azụ aga. Nke a ka otu onye si bụrụ na ọ bụkwa onye otu obedient wa sọ aha ya bụ Kitia na-ekwupụta ugbu a. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke mpaghara nke ọrịa mbụ NCDC asịla na ha malitela usoro ihe omume nke anya ha ịgbụ nke ga na-aghọ nkọ maka ya bụ kepukepu a na-anụ ugbu a na nje Ebola dịka ọ na-efesa efesa. Ekwesịrị inye Jonathan nkwanye ugwu. Ekwesịrị ịkwanyere Jonathan ugwu. Nke a ka otu ndị ala anyị bi na mba ndị ọzọ na asụsụ Very Dark Man ọnụ si ya Very Dark Man ka ọnụ gị na-asa mmiri o. Ka ịwụkwa onye na-akparị elu akparị ala akparịkwala Jonathan o. Nke a ka ha na-agwa Very Dark Man na ọ bụrụ maka Jonathan na ekwesịrị ịkwanyere ya ugwu. Onye kọmanda ndị ISIS o aka anyị kpara ya na nke ugbu a. Ịhụrụ na nke ikpeazụ a aka anyị na ya derede ọkwa onye kọmanda ndị otu ishekwanwụ ISIS aka anyị na ya derede. Nke a ka obi onye isi ala na-ekwupụta. A sị na mmadụ ise nwụkwara nwụọ ebe mmadụ 11 nọ n'ụlọ ọgwụ dịka ụlọ elu okpukpu atọ a na-arụ arụ dara kpọwaị na Abuja. Stew fry eghere na-egbu egbu n'ahụ ugbu a. Fry eghere eghe na-egbu egbu ugbu a o gharakwa aka gị na ntị gị o. Maka ịsị madam tiire mama putu mama putu. A sị na ụfọdụ ndị ugbu a na-ejizi otuboala rere ere ndụ nọ na ya o. Ọ wụzi ihe ha

Ki bachara kwa nyagio. Asi na ndi ekbenta. Ndi ekbenta o. Nnona ogige nke nlekota ndi ekbenta o. Nuzo akolietie lembu ba kwa o. Maka ọdịdị ha nakwa otu ha n'ebe ahụ, ha yiri ndị achụpụrụ achụpụ n'obodo nakwa ndị ajụrụ ajụ. Maka ogige ahụ, o retọọla. Ndị ekpenta n'ebe ahụ sị, Chineke lekwe, anyị amaghị ma ewusịkwa bụrụkwa ụmụ mmadụ Chineke kereke. A sị n'otu onye na-agba ọgba ntumtum ka e merụrụ ahụ dịka ndị ọrụ kọstọm nọrọ na-achụ ya mbalaka mbalaka na steeti Lagos. Achọghị m ikwo maka nwaanyị nwụnyụ anya m. Achọghị m ikwo maka nwaanyị maghị onye nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na unu amaghị, unu mara ya ugbu a. Nwaanyị agadịghị egbu m. Agadị m amụ maka nwaanyị. Nke a ka Frank Idoho ka na-ekwukwa. Maka na m na-eji nji. Maka na m na-eji nji. Mgbe ọbụla ha kpọrọ m na ihe ọbụla bụ ihe a na-emejije ya. Ewu onye a na-akpọ ndị nke a na-akpọ enyi nwaanyị Sadi Chik. Ọ wụ ihe ha were kwụgbọ m n'isi. Onye ọbụla m kpọrọ m ọrụ ya wụrụkwa ka ịwụ onye enyi nwaanyị. Ọ wụ ihe ha nọrọ na-enye m nke a ka Bola ji Ogunmola na-ebe akwụgbu a. N'ọ maka ya dị nji o. Ya mana m ya yiri ha onye na-awụkarị Sadi Chik mgbe niile. Adị mma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụkwara na akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Dịka m sị na The Vanguard ugbu a na azọbanye ụkwụ m na akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Na Daily Post ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Ọwụ ndị soja were nnọọ eserese foto na-ezigara Justice Crackio. Ndị soja were foto na-ezigara Justice Crackio. Nke a ka onye mgbaama, onye akaebe ndị SS gwarakwara ụlọ ikpe o. Na ya bụ ikpe a na-ekpe ya maka mpụ ikuku. O nweghị otu o si wụrụ na obi ụmụ Naịjirịa nọ na ntuli aka ụrụ na-agbagharịrị ugbu a. Obi ụmụ Naịjirịa nọghị na ntuli aka sịkwa ntuli aka sịgwa wụrụ ebe obi ha nọ. Naanị ihe ha chọrọ bụ otu ha ga-esi na-anya ndụ na-abụ ọchị. Onye bụ ọchị ya gị. Ọ gwụla ihe ụmụ Naịjirịa ma. Ọ bụ maka ntuli aka ụmụ Naịjirịa amaghị maka nke ahụ. Ma e nwere ntuli aka na-eme n'afọ ọzọ ụmụ Afrịka amaghị o. Nke a ka Pastọ Orisa Jafọ na-ekwupụta. A sị na ọtụtụ ndị merụrụ ahụ dịka otu ụgbọala kụkpunyere n'ụgbọ keke na pepe ọwụghị otu ọwụghị abụọ na steeti Lagos. Maka imebi iwu nke nnukwu nchekwa, ụlọ ikpe asịla Erufayo a ga-eji 100,000 naira were na gị n'ebe. Ebe ọ bụkwanụ na e nwere ọtụtụ ihe ndị nke iwu ga-akpachi gị maka ọnọdụ a ugbu a. Dịka akwụkwọ njirimara pasịpọọtụ gị ga-ejide ya. Adị nga echi ugbu a sị ịga na Cote d'Ivoire. Otu pati APC ewepụtala aha ndị nke ha sị na ha etozughi oke. Ịzọkwa nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ha na ntuliaka mkpuke ha. Ben Mori Bruzo, Ben Bruzo dakwara ada na nyocha nke nọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu otu pati APC. Ọ dara ada. Maka ntuliaka mkpuke na mpaghara Delta North. Adịkwa ndị jikwere ndị otu panelụ n'ọrụ, eji ha n'ọrụ, ndị na-akwado ma na-eyikwa ha egwu. Ọkwa ihe na-adị n'ebe ugbu a. Onye na-eme ihe ejije Emeka Ike, ọ sị na ya ga-eso n'ọsọ na-agba maka ụlọ nzukọ nnọchite anya n'okpuru otu pati NDC. Okpeyemi Bamidele aghọọla onye ga-eji aha otu pati APC zọọkwa maka ịnọchite anya mpaghara Ekiti Central na ntuliaka afọ ọzọ. Ị hụrụ igwu ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme taa? Ọ bụghị ya ga-ekpebi ma ga-enwe ezi ọchịchị o.
udiri ugwu ndoro ndoro chicha na-eme taa ọwụrụ maka otu anyị si ahụ ya asị na ihu n'otu a na-aga enwe ezi ọchịchị mba mba mba nke a kasa ama amadi na-ekwupụta.

0: una mwadala mwane le Trump ule o. Una mwadala mwane le Trump ule. Unu kwada Trump aka hehe. Unu gada anoda ya unka konye ulo nzuko mba Amerika Burayli muo. Na dondio tuishie kuwa mwaka nanti na Nigeria. Enkwari ikiche na Ebola wu malaria o. Enwere ike iche na Ebola wu malaria nke aka otu onye ọka na nlekọta ahụike na-ekwu ugbu a ma na-adọ aka na ntị. A sịkwa o, n'otu igbe nke ndị ụgbọala ukwu a na-ebu o, ka ndị ọrụ eji alọ na-adọ aka na ntị, si biko ihu n'ụgbọala ndị a unu werekwa eriri o maọbụkwa ihe ọbụla na-eji ejigide ya bụ igbe a n'ahụ ụgbọala unu jikwa ejidesie ya ike. Kọwara kwa iwu unu jiri igbe a dọgide ya n'elu ụgbọala hapụ ya otu ahụ n'okporo ụzọ awara awara. Adịghị nga ya bụ ụgbọala efewe ọsọ igbe a dapụ. Igbe a dapụ ịma na ọ ghọọla ezigbote mkpamkpa n'okporo ụzọ. Nke a bụ ịdọ aka na ntị ndị ọrụ nke jalọ na adọ si hụrụ igbe ukwu ndị a na-eji ebu ihe ndị si mba ọzọ bata. Ka e werekwa ihe ọ bụla wụ ihe a ga-eji jidesie ya ike n'ahụ ụgbọala ahụ nọ n'elu ya. Kọwara iwu ihe ọ bụla ga-eme ya ya efepụ n'ike o maka ịkụgbu ndị nọ n'okporo ụzọ. Otu onye nọ na-agara onwe ya n'okporo ụzọ ka ụgbọala lere sọgbuo na steeti Ogunọ. Ọ sị ya chọrọ ịgbafe okporo ụzọ, ụgbọala eleweta sọrọ ya ga sọgbuo na steeti Ogunọ. A sị na e chebiri ndị ọlụ ọgbalaga nata ha nama ha ezuru ezu na kasino. Ndị obodo ekwupụtala ugbu a na ụmụaka dị 39 ụmụakwụkwọ ka a tọrọ, ebe ndị nkuzi dị mmadụ 7 n'Oyo. Ndị Naịjirịa, isi ụlọ ọrụ nchekwa Naịjirịa nakwa ndị agha nke mba Amerịka si na ha egbuola ndị otu isi wapụ karịrị mmadụ 20 n'ọgụ ha lụrụ na mpaghara North East. Merenụ mkpụrụ obi ma ebere o. Unu mere mkpụrụ obi nwa Chineke ebere. Nke a ka Chike na-arịọ arịrịọ. Dịka a na-ebo ya ebubo, ịgharamịghị ụkwụrụdụ na ụkwụrụdụ akwụọla o. N'ọnụnụ na-agụrụdụ mkpụrụ nke nwunye Frank Idoho n'ego gara aga bụ Sandra o. N'ọnọdụ ụnọdụ ya ga-agụrụdụ mkpụrụ o. Chike si heu, unu metakwanụ mkpụrụ obi ma ebere. Unu metụrụ mkpụrụ obi ma ebere o. Nke a ka ọ na-ekwupụta o. Mgbe m nọrọ na-asị nwunye m ị ga-alụ m, adị mgbe m gbiri ikpere n'ala. Mgbe m nọrọ na-asị nwunye m ị ga-alụ m, enweghị mgbe ọbụla m gara na otu a na-egbu ihe na-eji otu ikpere gbuo n'ala. Mba mba mba eme m nke ahụ. Nke a ka Amadi Ekuti na-ekwupụta. Ọ kwadoro ihe mere m ji eme ya. Ọwụ mma ka ndị na-eme ihe ejije na Nollywood na-agụ o. Ọwụ m ịma ha na mma, ma ị maa ihe a bịara ime, ma ị maa ihe a bịara ime. Ọ bụrụ ha na ịmara mma ị na-abara anya okwu agwụla o. Nke a ka Shine Roseman na-ekwupụta o. Sọ ọwụ mma ga-ebu gị abịa na Nollywood o. Ebe ọ sịrị ọtụtụ ndị kpebiziri o na ya bịaziri bịa ghọọ akwụlakwụla, na ya ghọrọ akwụlakwụla o. Ka nna ya nwụchara mgbe ya gbara afọ 16, ọkwa ihe ya bụ nwatakịrị kwuru o. Awụghị dị ego, ego agwụchaghị ogbugbo nyere ihe ọbụla bụ ọnọdụ nchekasị. Ọnọdụ mmadụ inwe obi ọjọọ kwamgbe kwamgbe. Asị ọwụ ego mọniọkọ. Mgbe ụfọdụ dị o, ọ naghị awụcha ego na ogbugbo nyere ọnọdụ ahụ. Nke a ka Timini Egbusonu na-ekwupụta. Adị ma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Dịka m ga-ewereta ụfọdụ ndị nke m ga-ahụtụ na ntabi anya o n'akwụkwọ akụkọ The Tribune. Na Tribune ka m na-ahụ o, na aga m esoro ọrụ ka ewepụ Tinubu n'oche. Anọ m ya gidigbam maka isoro ọrụ ka Tinubu hụ na ọ gaghị anọ n'oche onye isi ala ọzọ. Nke a ka Baba Ahmed na-ekwupụta. Onye bụbụrụ onye nkwuwa okwu n'ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Abia bụ Chinedu Oji nwetakwara mmeri ije ahụ otu pati APC zọọkwa ịbụ onye omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya. Maka ntuliaka nke afọ 2027 pati PDP ga-enyocha Jonathan echi bụ Tuesday ya na ndị ọzọ. O nweghị mgbe nsonyere na ntuliaka ime ụlọ otu pati APC o. O nweghị mgbe m sonyere, ha ekweghị mbata ebe ahụ ka ọ fọkwa isi na m etozughi oke. Nke a ka Chifu Kubana Chifu Prisi na-ekwupụta. unu ga kwuriri otu isi ma buru nunu choro mmepe oganihu unu ga na kwunu otu isi nunu ama mo otu si buru nu ga ya kwu otu isi gina cho ke mepe ebe mepe ebe ji gina mepe awuma mrim kam ga je mepe ya nka katini bu na ekwuputa unu ga na kwu otu isi o ade mo ga rolu wa ka yi dobri tu eba ma nyi tu go here ki nwuke babata ntunye gina isi akoko nka obula masrega akade kwese kwa bukwe fasato efu wasato otu we see ya buo ato asato isi mo bonwa na ya be fasato otu ato aso yi see ya buo isi ano isi ato were kwa nki ikpazu zi batara muzi gina WhatsApp o hello cha cha cha no
1: mai pari
0: Hello?
1: Oh, yeah.
0: Cha cha cha no

0: Aló.
1: Iya
0: gazie.
1: Oyo ya la mama se ben o kule yo yo.
0: Nde wode de ben.
1: Obi kubana, o matlo bana ka o.
0: Mba, awu kubana chi priest awu obi kubana.
1: E kubana chi priest o matlo bu. Na nka wi wegu, i wegu no we. En kona ko na na phone ke me pe ya sign ya na. En kona ka ko mangu sande ya. Di ho wode 14 force. O so do. So I'm at level no do yo o te na ba wo igbo egu oyo oyo ma o do pass o kuro ko se na ndo ti se ha mba na wa na o mo na Nigeria o bo di ha na ku ha na ko ayi mo ka we election ha cho uta ge su so wa bo o pre su bo we mo je so mo election anya ma kwa
0: adem adem mande wo

0: Ọtụtụ izu ugbu a anyị jisi onye ọbịa pụrụ iche were na-eleba anya n'ihi metụtara ọnọdụ obodo m kwa ụbọchị Mọnde. Nwoke onye ọzọ bụ na-abụghị Mazi Nnamdi Lekwachi nọkwa ya taa maka na ụka kparakpa isi ka eji ekwe. Mazi Nnamdi Lekwachi, ehihie ọma.
1: Ya mara gị mma oyo, nwaanyị ọma. Nwaanyị oli ya bụ dachi. Ji oli ya na-agara ndị Igbo ozi.
0: Akwa ya. Otu ahụ ka ọ dị, a na-atọ m rikpọ.
1: Ya mara gị mma.
0: Mma gị.
1: Chineke debe gị.
0: Ma gị kwa debe.
1: Ihe ikwenyere na ihe na-agara gị ozi. Ana m ekelekwa, ana nabatakwa ọha na eze na-ege anyị ntị.
0: Otu a, ihe agaziere gị dede ndewo. Dịka taa anya akụkpụtakwala maka ilekwa otu ọnọdụ obodo si wee dịrị ugbu a nakwa otu nke na-ebe n'ebe. Ịma na ka chi na-abọ ka ikuku na-agbanwe, ka chi na-abọ ka anyị na-ahụta ụfọdụ ihe ndị nke na-emepụta emepụta ugbu a. Maazị Lekwachi, ịma na kamgbe ụnyaahụ. Mana otu ihe m chọrọ ka anyị lebatụ anya nwetara otu o si bịa mee ya dị m ka ụkwụ chọrọ ịda iche iche. Maka na mgbe m nọ na-enyonye anya n'ihe na-eme n'ụwa, anụrụ m na Maazị Trump sị na ha ịma nwere otu nwamadị a na-esi ekwu okwu, okwu ole nke ọ na-adị ogologo. Ọya ekwuole mkpụrụ okwu anọ maọbụ ise. Ọgwụla, okwu agwụla, okwu chala. Ya sị na anyị egbuola onye kọmanda nke abụọ na otu ishekwonwu ISIS na mba ụwa, na anyị gburu ya na Naịjirịa. Otu ahụ ka o siri kwuo. Mana emetụ ntakịrị, isi ụlọ ọrụ ala Naịjirịa si mba ụwa anyị na ndị Amerịka kwụ awa anyamadị ihe ahụ tụrụ. Mana nke m nọkwa ugbu a na-enyekwa anya, anụzila m na ha sịsị na ọwụ njikọrịta aka ọnụ. Maazị Lekwachi, mana ajụ sị, kedu ka ị siri hụrụta okwu ahụ? Maka okwu otu ahụ kwula mgbe ụdịrị okwu ahụ sikwa n'ọnụ Trump pụta mbụ. Ịghọtala ya nwekwa otu o si dịka isi ụlọ ọrụ anyị na nchekwa. Ọ wụdị na nwere otu esi enwe oghere, ịma ihe a na-akpọ nkubi na ihe omume ka ọ wụdị n'ozi. Maka na olu otu ị ga-esi bịa kwụ ọsọ wụnụ na ha so mechaa bịa sitekwa n'ụzọ mgbakọ
1: nọ njikọ aka. Ọ bụta ka ihe apụtabara ihe n'afọ 2021 maọbụ n'afọ 2020 chetakwa m nke ọ gbagbụrụ ime ha abụọ, mana ma m na ọ bụ otu n'ime afọ abụọ ka ndị na-eyi ndụ egwu ndị omekome tụrụ onye Amerịka n'obodo Niger ebe ọ na-akọkwa n'ugbo. Ọ bụ onye nwere
0: ugbo
1: n'ụzọ pụrụ iche. Ha tụrụ ya tụbata na Naịjirịa. Mgbe ha jiri dee ya bụ ndị omekome, anyị nụkwara na ndị SEAL bụ ndị agha mmiri nke Amerịka pụrụ ịga agha n'elu gaa n'ala gaakwa na mmiri, bụ nke nwa bekee na-akpọ amphibious attack si na mba Amerịka
0: pụọ
1: n'ime obodo Naịjirịa pụọ njem bịa
0: gụrụ ya.
1: Gụrụkwa onye gụrụkwa onye nke ha atọrọ ma gbukwa ọ bụladị mmadụ asaa ka ọ bụ ole ji ya nọ bufọ otu onye. Akọkọrọ na Naịjirịa amadịghị mgbe ndị a ji bata o,
0: nke
1: ga-abụ na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ihe imerụ ala anyị nke a na-akpọ territorial non-viability. Na-ekwesị gị na-emerụ ala ọbụla, ka bụ na emerụla anyị maka na tupu gị
0: ịbata ị
1: ga-agwa na anyị agwa, maka na Naịjirịa nwere ala na mana
0: mmiri
1: nke a na-akpọ coastal state. Naịjirịa na ala mmiri, o nwere mmiri, enwere maịlụ ole ọ bụ ịtụọ tụruo na mmiri ahụ, ọ ka bụ nke Naịjirịa.
0: Azụ
1: nọ n'ime ya
0: ma
1: gas ma mmanụ gas ma mmanụ
0: ịmetụ
1: ya aka, Naịjirịa atụọ gị nga. Ebugodiri n'ụgbọ a na-ekpekwa ụgbọ ikpe ikpe ụgbọ ikpe ma ayị ikpe tụọ ụgbọ nga na ọ gafere oke ya. Naịjirịa gasịpụta ozi mgbe ahụ na anyị na-aga ndị Amerịka nwere anya na anyị gwara ndị Amerịka bata nke a gaala. Mana afọ gara aga n'ọnwa Nọvemba kpọmkwem ka onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump kwukwasị, site na ntụziaka m nke a bụdị gị ọ sị at my direction, na ntụziaka m na ndị agha nke mba Amerịka ekpochapụla ndị uri ahụ bụ ndị na-ara
0: ọsọskọm
1: ọhapụ ha, ya sị na o kpochapụla ha na-ekpopụla ndị a. Ndị Naịjirịa abịa gwa ajụjụ sị
0: olekwanụ
1: ebe o si mee ndị Naijiria abụ ndị ministry na-ahụ maka mmekọrịta
0: number
1: ezipụta ozi sị na anyị nyere Trump ọgbụgba ama nke nwa bekee kpọrọ intelligence na nhazi ndị ọzọ o jikwa bata bịa kpaa ya bụ
0: eruzie
1: n'ọnwa Jenụwarị n'afọ a abalị 13 n'ọnwa Jenụwarị bụ 13 Jenụwarị ebeti n'aka n'akwụkwọ ka a kpọrọ military partnership n'etiti Naijiria na mba Amerika maka na mba Amerika na-ekwu unu na-egbu ndị na-eso Kraịst unu na-akpagbu na-ekpochapụ na-awụfu ọbara na-alakwa ndị ọbara dị enye akụ akụ na ihe enwe ha n'ihi ya anyị ga-abata bịala unu n'iyi bụ ndị a na-eme ihe a Naijiria si ngwa ka anyị na unu nwee nghọta ka unu tinye aka enwekwala nghọta erukwa tọ maọbụ ole gara aga Trump ezipụtakwa ụdị ozi a ọzọ sitekwa na ntụziaka m at my direction ọka mfukwa na bekee onye gakwa na ebe a na truth social
0: ọhụrụ
1: toside nke mbụ ọkwụ toside nke abụọ nke ugbu a dozitiri na Naijiria na Amerika jikọrọ aka but na ya nwabụ na kama na ya nwabụ Trump zi onye nyere ntụziaka gaa na ajụ ọkwarị na mba Amerika na Washington ebe ọ nọ ka ọ bụ na Pentagon nke ruru kilomita nde asatọ 8,000 kilomita n'okwubeke ka ị nọ na-ekwu ihe na-eme na ịba ka nwe ihe ọ na-egosi na usoro ọ ka nwere ebe ọ fọrọ ka agazie n'usoro agazi maka na ihe ndị Amerika tinyere aka na akwụ na ha ga-emere anya ebe abụghị ịlụ agha kpọmkwem iburu egbe gbawa egbe ọ bụ inye ntụziaka na inye nhazi na inyekwa ezigbo ọzụzụ nye ndị agha anyị na-alụ agha ma na-elezi anya aka ha adịghị n'egbe ịghọtara aka ha adịghị n'egbe ọ bụrụ ihe mgbu na-akọwa na ha so mee ihe a o kwesịrị ka e nwee nghọta ma gbanweela ọnọdụ a ha jiri bata ịma na onwe mgbe eze zipụrụ mmadụ 200 bụ ndị agha ndị Amerịka nọ n'obodo anyị ugbu a ka a mara nke ha ji bata maọbụ aka maọbụ ọbaziela n'igbo egbe ka a mara ịmarịa kwe ihe a na-egosi ihe buru ibu nke mbụ na Naijiria bịazipụta na nwoke a na-egbu ole n'afọ 2024 enwe onye manụ ọzọ abụrụ n'ebe ahụ akpọrọ ogirigiri Lake Chad ihe dị egwu n'ebe ahụ maka na ebe ahụ o kwuru m nghọta na Boko Haram na ebe ahụ o kwuru m nghọta na ndị nke ISWAP nọkwa ebe ahụ o kwuru m nghọta kwa na ndị nke a na-akpọ ndị gị ndị nke ahụ ndị nnanda na-akpọkwa ndị Anseru nọkwa ebe ahụ ndị ọbụla ji ọkọlọtọ ha
0: anyị
1: gaa na mpaghara ha na ha mana ihe na-emezi n'ugbu a bụ na nwa amadi a kpọrọ Emenuk onye gburu egbu na o si ebe a duru ndị agha na Libya gaa kpamkpamkpa
0: lọtakwa
1: ọ bụ ya bụ onye a na-ele anya tụra ụmụaka na-aga akwụkwọ ndị ụmụagbọghọ a na-akpọ Daptigios nke gụnyere Elias Aribu nọ na a na-ebe a na-akpọkọ ihe gbasara ego inye ndị agha dịgasị iche iche ego iji igwe zipụrụ ha ego na ị na-ebe a kpụọkwa ngwa agha dị iche iche rụpụta ngwa agha dị iche iche maọbụla nke drone maọbụla nke iji agbata ụgbọelu na ha na ogige ahụ na-akpa mkpamkpa niile a ị hụla na ogige a n'ọlụ ebe a ghọọ ihe Naijiria maka mma Naijiria ma anya ghọọkwala nke ha gwụrụ ị na-aghọta onye bụkwa ụbọchị anyị na-ajụ gịnị mere a na-eru Sambisa eru ya bụrụ na ihe gbara Sambisa ogogirige dịka ugwu gbara Zion ugwu Jerusalem
0: gbara ya gburugburu
1: na-abata abata ya bụrụ na ndị awụọla obodo n'ime obodo kpara akwụ na-achịzi mpaghara ebe ahụ niile mana dịka a bịara gazie ya bụ agha nke a sị na ndị Amerika na Naijiria jikọrọ aka ọnụ ekpochapụla ndụ nwoke anyị na-enwe nkwenye na nke a ga-abụ nke eziokwu ya nke kpọmkwem na nke ikpeazụ ya na nwoke a atụfuola ndị mana ọ bụghị ikpochapụ nwoke a bụ isi ọ bụ ndị ọzọ nọ n'okpuru ya kwenyere na ụkpụrụ ya bụ ndị akpọrọ field commanders ka ihe a ga-eme ha ọnwụ ya ọ ga-ebute nkewa onye asị ka m gawa ebe a ka m mee ya otu a ịma na ọkwa na Boko Haram ka ISWAP si bịa
0: ana-ekewa
1: a na-ajụ ọ ga-ebute nkewasị dị iche iche nke bụ splitting of cells n'okwu bekee ka ọ ga-eme ka ha nwekwuo onye nnọchi anya ọzọ ka a kpọrọ secession agenda ha nwere atụmatụ egbuo m ịga nnọchi ọzọ abụrụ ka ihe a ga-eme iji belata ego na-abatara ha ọzọ abụrụzie ebe ha si ebute ngwa agha ka ihe a ga-eme iji chabie ya nke a ga-abụzi ihe dị n'etiti Naijiria Cameroon Chad na Niger na itinye aka kwuo ya maka na ọ n'ebe a ka ebe ahụ na-akpọ mmiri Chad ahụ nọ nwa ọdọdọrọ mmiri ahụ Lake Chad ahụ nọ mana ihe dị ike na-eme ebe ahụ ebe ọ na-adọtụ aka bụ na Naijiria ejichaghị ike nọrọ kpọmkwem n'okwu ya abụọ isi Lake Chad na anyị n'okpuru ma Cameroon ma ndị ọzọ nke a ga-egosikwa na agaba n'ihu na-ekwesịrị ijikọkwa aka ọnụ ihe ọbụla mere eji bulie nwa amadi a ka eme ya ka ọ gawa ihu mana ebe m na-arị arịrịọ bụ o nwere onye nwa bekee kpọrọ sovereignty nke a bụ ikikere enyere obodo ịkpakọ onwe ya ọnụ ma n'ime
0: Mamanezi.
1: Omine ka oga di. Na aga na eme n'ime n'ime obigi.
0: Nigeria.
1: Onye isi aga ndi ozo ma bo onye obodo ndi ozo na ekupita. Na anya emela hita na Nigeria. Unu agba nkete. Unu no abali abọ ma obuta abali.
0: Unu bazile ba.
1: Awa ina hasu. Oba ina hasu. Maka na obu ni igwa akwụkwọ ihe ederede na New York Times. Ha na akọwa na ha agara. Abara mgbe ndi ozo anyi ziputara ozi. Dika akwa mgbe eji maka mgbe onye na akpọ Edward Buba, Major General, ziputara ozi mgbe ọ nọrọ. Ọ sịkwara na egbuola nwa amadi a. Mana ugbu a ozi ya ziputasịrị site n'aka Mike, sizi na na ọ bụ Nigeria na mba America jikọrọ aka. Mana ndị America adịghị kpọmkwem. Mana otu ihe kacha ụtọ bụ na ya bụ mkpamkpa ndị agha anyị kpara. O nweghị otu onye nwụrụ. Ana m ewegbupụrụ ha. Na-asị ha, unu na-eme otu a, anyị ga-emeri. Unu na-eme otu a, anyị ga-atọta ndị eji eji. Unu na-eme otu a, anyị ga-eme ka Nigeria nwere onwe ya n'aka ndị ọjà. Maka na kwambe gị nọ na egbuola onye isi agha anyị, otu onye n'isi ndị isi agha, maọbụ onye general, maọbụ onye ọkwa ya dị n'ogogo dị elu na agha
0: ndị agha soja.
1: Dịka nke a mere, ana m enwe nghọta na ihe ọbụla Nigeria na America kwenyere tinye aka n'akwụkwọ mee, ọ bụrụ na ọ ya ga na-amịta ụdị mkpụrụ aka, ọ mịta ya. Mana nke ọbụla anyị na-eme ka anyị etufuru ikikere anyị ahụ dịka obodo anyị bụ iji aka anyị na-agbasa ozi n'ime ihe mere obodo anyị, dịkwa ka anyị na-ekwu ma na-agakwa ọgụ anyị n'aka anyị. Ọzọ abụrụzie na dịka anyị a na-emela Naijiria gbasapụ aka n'ebe metụtara ndị obodo bi nọrọ mara nso ebe ahụ, maka ọ na-abịa irota mee mgbe ụfọdụ abịa tụrụ ndị agha atụrụ maka iwe ka ama bekee kpọrọ retaliatory attacks. E nwere ike ha nọ ha si ekwu na-egbora nna nnukwu ha kpakọ ha na ha bịa tụrụkwa ndị ha ga-atụrụ nọ n'obodo ọnụpụta ọnụpụta ahụ ka a mara ihe a ga-eme iji sie ezigbo ọnya mgbe ọ ga-abụ ha na-abịa a na-agụrụ ha. Ọ ya bụ ihe ọ gara emebụ ha na-alazi azụ a na-akpọ elulu losing ground. Ha na-ala azụ ahụ ndị nke anya na-abịa na-eme advance anya
0: na-enwetakwa ala anyị ha weghara n'ike
1: ebe ha na-anụ ụtụ isi na ọbụla dị ndị na-azụ ahịa na
0: ndị na-arụ ọrụ ubi
1: nakwa alụ n'ike ndị ụmụ nwaanyị ndị ele nke sapụtara sapụtatụ anya
0: ha kpọrọ
1: n'ike lụwa ọhịa ka ekwesịrị
0: itinyecha anya.
1: Ọ dị mwute na onye ogogo ya ruru otu a n'iyi ndụ egwu nọ na
0: obodo a gị nọ
1: ahụ eruo ya ala
0: anya
1: amaghị rukwe mgbe ụfọdụ n'ime anya amaghị rukwe mgbe Trump bịara kwupute n'osote onye isi ndị agha nke usoro ndị agha nke ISIS Chineke kwela ha
0: na mba ụwa niile
1: ISIS abụkwanụ
0: ọwụde
1: ebe a na onye a bụ osote onye isi ha nke na-akpakọ ọnụ ngalaba nke a na-akpọ Afrokan. Afrokan abụkwanụ ebe ha nọ na-ezipụ ego
0: ha
1: na-ezipụ ya n'ebe ndị ọzọ na-azụ ngwa agha na-eme ihe niile nakwa arụ ngwa agha arụ. Papa ọnụ jụọ nwoke ọ bụ onye afọ ole ọcha bara onye afọ 44
0: obere nwa
1: ya abụghị mana akpamkpa niile a
0: na-akpamkpamkpa niile a
1: ị na-aghọta. Nigeria kwesịrị itinye anya na mmiri saa anya mara nzọ ka onye na-esote n'ọkwa anyị kwe esele ma ya kedu onye na-esote n'ọkwa kedu ebe onye ahụ toro kedu ebe ọ gara akwụkwọ dịka ọ dị ugbu a enwetabeghị ihe onyinye ya maọbụ tebụl pikcha mana mgbe ọsọba bin ladin ma ndị otu ha mee
0: ozugbo
1: a na mabido onye ọ bụ otu ọ dị ma ọ na-atụcha ma ọ na-eji
0: ọ ihe m ji na-ajụ
1: ndewo
0: ya gaziere gị dịkwa ka ịkpọ okwu a n'ọnụ banyere iyi ọha egwu mmasị m ajọkwa gị maazị Elekwachi ịnụkwara akụkọ banyere ụmụ akwụkwọ nke ugbu a gara n'ụlọ akwụkwọ na-atụrụ 42 tụrụkwa 41 kọwa 40 gịnị agụkọtacha ụmụ akwụkwọ atọrọ ruru 87 ma ndị nkuzi ma ndị nwe ụlọ akwụkwọ a eserese ha wepụtara ugbu a bụ ndị ọlụ ọgbalaga ha sepụtara otu nwaanyị ku nwa ya n'azụ n'ebe akwa na-asị onye isi ala mabịa gbatara ha ọsọ na ụmụaka socha nọ ebe ahụ ugbu a mana ajụsi o nwere otu o si bụrụ na ntọrọ ahụ emere na ọyọ na
1: Bronu
0: nwere otu o si bụrụ mmegwara nke onye isi ISIS a nye kọmanda ya egburu egbu ugbu a chere
1: aga masịcha n'otu ahụ maka na ihe etoela o mewere mana ọ bụ ndị ụmụnne anyị nọ na ọdịda ịma na ihe anaghị abịa n'ọdịda ka ekpe okwu okwu ahụ maka na tupu ekwuwe n'okwu ọyọ ọ nọ ekwuola n'okwu Ekiti kwuo okwu Ondo mgbe mbụ bụ naanị Kwara mana Kwara kwere nghọta maka na Kwara a na-adọta ya adọ ọ ga-abụ nke ndị Kalifet ka ọ ga-abụ nke ndị Yoruba ka ọ ga-abụ nke ọ gwara agwa bụ ya bụ obodo gwara agwa mana ị bịa na ebe ọ nọ n'oke ọ nọ n'etiti eba na akpo nde gburugburu nde titi ahun nde middle belt onogi na ala nde yoruba na ama no nde yoruba o de ka ndi igbo ima onwe biga gide gina ahun ndi igbo ruo ma umune gina agafe ruo gina ahun mana ha no zigi na ala igbo o tu aka nda di eba aje itikwa na o kabukwa ihe ndi na eme n'ugwu mana o sile na Akwara ba ondo ba te Ekiti ono gbazi na Oyo omre hina ota ona ha gazula maburu na akpata puga anya pusi yubua site na isi onya neba wala wumpio esi abata ewa wala jikono budo nobudo maburu mmiri maburu ugu maburu ndida maburu ala nkete ekwe siri na hiya sana anya inye nye kuwa laka ukuwa napo maka inwe ndu uoji nke state na inwe kwa ndenche kwa nkimo budo ozo jela nyati kuwa kana ya aneku maka na hiyo na ego siputabu na nda abata wala asena haji oba tumtumbia anya mara na obu ndị Boko Haram ma obu ndị Isop nwanne ha bu ndị na-eji ọgbatumtum abịa ụdị nchema nke a pụtakwara na ndị a na ha agbasala aka ebe ha tụwụrụla ụmụaka akwụkwọ tụrụ ihe niile nke a bụkwa ịgwa gị na ihe ha chọrọ bụ ego ha chọkwara inweta gọọmenti n'ụzọ dị aṅa ọzọ abụrụ na ndị eji eji ịmara ọ na-abụ eji ejide ndị agwa ha ka ha ga-esi rịọ ya bụ arịrịọ ka mụ na gị na ndị ọzọ nwee ike nwegodo uche mana na agwa mana na kereka ndị a kpọrọ onye isi ala nke mbụ si ya biko ekwela ka anyị nwụọ bịa kpa aka na steeti Oyo m na-ekwu na ndị nke Oyo Seyi Makinde injinia Seyi Makinde biko ekwela ka anyị nwụọ bịa kpọkwazie ndị otu Kano ndị otu ndị otu na-ahụ maka ndị na-eso Kraịst na ala ya bụ Naijiria kpọọ ha kpọzie ndị mmadụ niile bụ ndị ihe ọma na dị mma n'obi biko unu ekwela ka anyị bụrụ ndị a ga-achọ achọ dịkwa m ụmụaka na-erubeghị afọ atọ na afọ anọ nọchi ebe a neke mgbe ahụ kwana onwebe ihe anyị riri anyị na-ebe a na-ebe akwa na-ebido arịarịọ kemgbe mgbe ị ga-ahụ n'ụdị ihe a ịma na nsogbu dị o meela otu onye senetọ onye nnọchite anya n'ụlọ senetọ ezipụla ozi n'ike sị biko nke a ghọkwala ihe ọzọ ịkwe n'aka yabala oruela na
0: mpịaka
1: ebe ọzọ abụrụzie na anyị ga-ajụ gịnị na-eme na ọdịda ọbụladị mpaghara ọdịda nke bụ ebe bụ ọdịda anyanwụ bịa bụ west south west n'okwu bekee gịnị ka ha na-eme ọkwa nwere mgbe ha bịara jikọ aka ọnụ sị na anyị na-ewepụta otu nchekwa a na-akpọ amotekun ebee ka amotekun ihe a niile maka na amotekun ndị mpaghara nke anyị ndị igbo anyị enwedịghị ihe yiri ya maka na nke ha agakwuru onye isi ndị uwe ojii bụ IG n'oge enyekwa ha ya nyechakwa ha ihe niile akwadozu ha gịnị ele ebe ha nọ ihe niile a
0: na-eme
1: ịghọtara ebe m na-aga maka na ihe mere na ondo mee na Akwara a na-atụrụ atụrụ ọ dị mgbe mekwa na Boronu aga masị na ọ bụ ọ dị iche maọbụ na ọ dị ọhụrụ kama ihe ọbụla na-eme na ọ mmadụ ka a na-eme ekwesịrị ịjụ gịnị bụ ebe mmiri si naba na
0: opiegbu
1: a ga-enyekwu ndị amụma otekunu ngwa ọgụ ka a ga-ewerekwu ndị mmadụ ndị o meturu n'obi ịchịkwa ala nna ha tinyekwuoro ha ka a ga-agbapụ ya ọsọ n'ụdị ime iwu ka ndị uwe ojii nke steeti ogogo steeti dịrị ka ọ bụ ndị nchekwa ime obodo ndị maara ime obodo ọ bụ ịgbapụ ọsọ ha amara na ebe ga-agbaba ha amara na ebe ga-esi aba na ebe ga-esi apụta ekwesịrị inwe ihe ndị a uwe isi ala asịla ka e nwee nke a kpọrọ ndị nche ọhịa forest guard ọkwa onyela nhọpụta nke o nyere onye nke ga-enye ndụmọdụ maka nchekwa nke ime obodo ihe ndị a niile bụ atụmatụ kwesịrị inwe enwe amara ọzọ abụ amara ndị aka n'ati steeti ndị south west ekwesịghị inwe njikọ aka ha ekwesịghị ịbịa n'ọkọ n'ugwu ha si o nweela ihe dị iche na-eme n'obodo anyị ka anyị hapụ iche mgbe o ruru na Lagos anyị amara na o ruola ebe anyị nọ mmiri na anyị n'oruru ugbu a ihe abụkwa mgbe ka anyị chewe mgbe o ruru maọbụ Lagos maọbụ Abeokuta anyị amara na ha kpọmkwem na ha batala ka ebido ugbu a chụwa ewu ojii tupu uchi ejie ka a tụkwa anụ a na-achụ ka a kpọọ ya aha ka nke hapụ
0: ịgbagbu onwe n'ọsọ
1: ebido ugbu a nwa atụmatụ enwekwa nrụzi aka enwekwa ihe ọmụmụ dị iche aga na-amụ ele ebe ndị a na-esi abata ha na-eji nna m abata ha na-eji ụkwụ nkịta abata ha na-eji ele ebe ha si abata ebe ndị a megideziri akọzi akụkọ na ha gbara ụkada ụta ha na-esi agba agba abịa mgbe ha gara tụrụkwa ndị a tụrụ ma ndị echibọk ọkwa otu ụkada ka ha nakwa n'elu ya ọ pụtara na ndị ahụ batala n'ebe ọnụọgụ ya buru ibu na mpaghara ndida ebe ahụ bụ ọdịda anyanwụ na ha buru ibu n'ọnụọgụgụ maka na nke a bụ ihe bekere ka akpọ ya coordination gịnị ka ọ ga-eri n'oge ha gbara ụkada ahụ bịa tụrụ mmadụ ụlọ ha tụrụ
0: burukwa
1: ha pụọ onwe ndị kụsuru ha ndị uwe ojii maọbụ ndị agha enwe ndị gbara ebe enwe ndị chụwachiri ha azụ nke pụtara na ihe a na-eme n'ugwu emeela na ndịda n'ihi ya ndị aka na-achị steeti ndị a ha dị isii ma shei maka ndeo ma sanwoolu ha niile bịakọọ jikọọ aka mara ihe a ga-eme akwado amamomotekun steeti ọbụla n'ibe ya enwe ndị na-eche ụzọ ọpụpụ na mbata niile nje nke bụ boundary watch ma ọ bụkwa ya amanụ m ka a pụ ịnọ anyị ga na-eme na a na-eme ntuli aka anaghị atụrụ ndị mmadụ anaghị egbula ka mpaghara ọdịda ebe ahụ hapụ ịdị ka mpaghara ugwu ebe mpaghara ugwu nke bụ north east makwa na north west ebe a na-eyi ndụ egwu kwamgbe kwamgbe ndewo
0: ndewo otu isiri nyetụ nkọwa banyere ọnọdụ a nke pụtara na ogige maọbụ ọnọdụ nchekwa n'obodo anyị ka nwere ezigbo ọrụ nke a ga-arụ na ya
1: obere ọrụ maka na ihe a na-egosi na ọrụ na n'oghere nọ ọzọkwa na bụrụ mmadụ olekwana bụ ndị na-arụ ọrụ nchekwa ma ebe metara n'ime obodo ejem na ha ruru otu nde iwere godi ma ndị uwe ojii tinyere ha ma ndị civil defense ma ndị nchi ime ọhịa ma ndị ihe niile ma ndị agha echekwa m na o ruru otu nde ga-ejuo mmadụ ole ka a na-echekwa mmadụ ruru nde narị abụọ n'obodo karịakwa n'obodo a na-egwekwu ya bụ obodo a na-akwazi gị ugbu a na-enyowe ihe na-eyi ndụ egwu na-esi na ndị mbụ maọbụ ndị abụọ maọbụ ndị anọ
0: ịhụla
1: ebe ahụ akpọrọ lekchad mkpamkpakpa ala ebe ahụ nke bụ na a nọrọla ebe ahụ shiwe anya ma mgbe e ji shiwe ya abụọ ịghọtara m na-agụ ugbu a n'ihi ya o nwekwara ike ndị a na-eme ihe a nọkwa otu ebe na-apịkwa ihe a na-apị na-elekwa anya mara mgbe ndị ụmụnne hapụrụ ihe a na-abụrụ ha ihe ọṅụ ma na-abụrụ anyị ma ihe iri uju ka ọ hapụ ịbụ chineke kwekwara ụtụtụ ụbọchị akụkọ akụkọ na ha batala na mpaghara ebe nke a ọ ugbu a ka ha kwụsị ya ọ ka mma na anyị jiri nwayọ wakpuo ma jide ọbụladị mpaghara ebe nke ugwu ebe ahụ ha nọ a na-akụsu a na-alụ a na-agbasu karịa mgbe ha gbasara agbasa rịsasịa rịbacha anyị n'ime ahụ dịka ọrịa kansa mgbe ahụ zi ka ọ ga-enyere nsogbu anyị ajụwazi ka ịkwa n'ụkpụrụ anyị ga-eji wachie ndị a ya bụrụ na ohere niile ahụ anyị nyere emela gịnị o doola ha anya ọ bụ ya bụ ihe na-enye m nsogbu nakwawa m isi n'ebe ihe a nọ maka ka anyị ghara ị na-asị ọ bụrụ na Kwara ọ bụrụ na Ondo ọ bụrụ na Ekiti ọ bụrụ na Oyo lekwa imi lekwa anya ndewo
0: ya gaziere gị ndewo dịdị mmazi elekwachi otu isere tapịarala anyị ya onye mama ịma na ọ bụ n'oge ọnọdụ obodo m ka mụ na mazi elekwachi nọ n'enyi mba na 4.3 FM na ala aba anyị na-eleba anya n'ihe metụtara ntọrọ nke a tọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mazi elekwachi o masịkwa ka m jụọ gị ugbu a banyere ọnọdụ a ugbu a dapụtaranụ maka ebe ọ bụ na a gara n'ụlọ akwụkwọ lee ụmụaka ma ndị nọ afọ atọ ma ndị nke akakwụ n'azụ tọrọ dịkwa ka ịkọrọ ugbu a ejiri ọgba tumtum ọ bụghị na eji ụgbọ na-ebukọta maọbụ ịma chere ha chere were buru ha kedu otu isiri na-ele anya ugbu a na ihe metụtara ụlọ akwụkwọ anyị ha
1: ndewo ajụjụ ga-adị ezigbo mkpa ihe nke a na-egosipụta bụ na ndị ahụ sịrị nụ na ụmụaka ekwesịghị ịga akwụkwọ ndị ahụ kpọrọ m ha maọbụ Boko Haram ka ọ bụla ọ bụ nke bụ na Boko bụ na akwụkwọ
0: ndị ndịda west na ha chọọ
1: ya ma bụrụ ihe a kpọrọ asị Boko Haram akpọrọ m akwụkwọ asị ajụla m akwụkwọ
0: n'ọrụ
1: ya niile achọ m akwụkwọ Boko bụ na buku mana mkpọ iri ị mana mkpọ iri bụkwa n'ụzọ eji enweta okwu dịka ndị igbo na-akpọ osikafe bụkwa na osikapa osi na ugwu bịa ihe osi ebe osi akpọ ya akpọ erie ya mkpọ iri bụkwa abụrụ asụsụ ndị ihe a na-atụ anya ya ihe na-ewute ugbu a bụ na ọ bụkwa otu ụkpọrọ ahụ eji aga ọgba tumtum na ọ bụkwa otu ebe ahụ a na-adị agaba ụlọ akwụkwọ mgbe o mere na Buni ya dị n'afọ 2014-2013 anyị sị ngwa ka elewenu ya bụrụ na ebe ụmụ akwụkwọ na-aga akwụkwọ nke ndị nwoke a sị na unu kwesịrị ịbịa so na anyị na-eme ihe anyị na-eme na-alụ agha ala nke bụ agha jihad nke ha bụkwa nọ ha na amaghị ihe na akọ maka na ọ bụghị ihe a ka asị ka eme mgbe ụfọdụ n'ihe enyo enyo ma ọ bụkwa n'ihe njiri ndụ ha
0: ụkpụrụ akwụkwọ ha
1: nye ihe ya gị nwere ha na-eme ka emefi ha asị ka ha ụmụaka dasịrị ha ha gaa n'ebe ndị ụmụ agbọghọ na agwa ụkwụ na chibok gatụrụ ha na ha kwụsịrị ha ruo afọ 13 na 14 alụrụ ha alụrụ ha bụrụ ndị ga na-esiri ọbụladị ndị agha
0: nri
1: bụ ndị kọmanda ọbụla ịgaba akwụkwọ na akwụkwọ ha na-aga abaghị uru ha abakwa na dapchi ịba mkpọrọ aha onye a na-ekwu na ebubo onye duru n'ugbu a bụ Bilal Aminok ọ bụ na ha bụ ndị tụrụ na dapchi mgbe ahụ a tụrụ nke a tụrụ tụrụ nwatakịrị nwa agbọghọ na-akpọ Lia Sharibu onye nke a sịrị jụ Chineke jụ okwukwe gị ya jụ akụkọ akọwazie na ha mechara mụwa ma nwa ma ihe niile ịghọtala enwezie na-echeta onye nke a nke
0: agaala ụbọchị a ka ụmụaka nke agaala
1: ugbu a kwakwakwa ha bịakwala n'otu otu ụzọ ahụ ụkada n'ebe akwa ụlọ akwụkwọ kwa atụrụkwa ngịnị ụmụaka ihe a yiri ka ọ bụ ofu ndị na-eme ya n'ihi ya ọ na-abụ ihe mee na mba amerịka sị ihe a ha sị gị na nke a bụ mba ha sị gị na nke a bụ Akaida style attack n'okwu bekee na nke a yiri ụkpụrụ ndị Akaida gịnị mere Naịjirịa enwe ike isi nke a yiri nke nda
0: ọwanya ahụ bere ọrịrị ha
1: ọrịrị ya ọ na-eme nkụkọ mara na enwere ndị bandit mara ihe ha na nwere ihe ha na-achọ
0: ndị nke
1: a nwere ihe ha na-achọ ndị bandit eyi ndị ga-abịawa n'ụlọ akwụkwọ ndị bandit gị ndị ga-atụrụ mmadụ mana ha eyi ndị ga-abịawa n'ụlọ akwụkwọ
0: ndị nke na-aga n'ụlọ
1: akwụkwọ bụ ndị sị gị na ha achọghị ka a na-aga akwụkwọ nke nwere ike ibute mkpọla azụ ịna agụ akwụkwọ dị ka ọ dị ugbu a Naịjirịa na-agba ndị nke mbụ n'ebe ụmụaka na-apụ n'ịgwa akwụkwọ bụ dropping out n'anya enweela ihe ruru nde 18 million ụmụaka na-anaghị aga akwụkwọ kotoruru ego ịna agụ akwụkwọ anaghị aga akwụkwọ ọzọ abụrụ ihe a na-akpọ alụmajiri arịrịọ alụmajiri anyị ekwesịla ileba ya anya maka na ụfọdụ ndị n'ime ndị a ịma bụ o nwere ebedere na akwụkwọ nsọ na ọ bụ onye na-enye machicha ka m ga-agba egwu ya
0: maka na ha nọ n'ụzọ nke na ọ hanwa wụzi ndị enwere ike iji na-arụkwa ọrụ ọjọọ a
1: ọ hanwa mgbe ụfọdụ ihe ndị a ekwesịghị iti iwe ya anya ndewo
0: ndewo ịgbalịala maka nkọwa ahụ onye mama mama m na-adị ka ịnọkwa ebe ahụ ụfọdụ ihe nọkwa na obi gị bụkwanụ nke ị ga-achịtụnye maka na ọ bụ n'ọnọdụ obodo m ka ị nọ oge eruola ugbu a ka ị nwee ike babatara m oku gị na isi nke ọbụla ị chọrọ ikwu okwu na ha bụkwanụ nke anyị tụlere n'ụbọchị taa akara ekwentị anyị ka bụkwa 0800 186 2 3 3 maọbụ nwanne ebe 0800 186 2 5 3 ngwa batakwa ị nwere ike iwebatakwa okwu na WhatsApp. Alo, daalụ sọ. Voice of Okwaland. Adịkwa mma dede ma elu otu mere
2: biko ana m ekele naanị elekwa onye gara anya na
0: Mazi Elekwachi
2: ọ tara ụkwa je eze otu okwu ya ka ọ dị kama ihe na-ewute m n'obodo ahụ ejidekwa ndị a na-eya akpaarụ a asịnaha echegharịala tupu oge mara ihe na-eme ha laa orukwu echi ha nọkpa mkpamkpa ya ọzọ ugbu a anyị na-ekwu okwu election anya na-ekwu okwu ugbu a ma obodo anyị adịghị ka o kwesịrị ịdị gịnị ka a ga-eme m na-akpọkụ ndị nọ n'ọchịchị ka amanye a ga-eme chekwa ụmụaka anyị awụzi ebe ọka ndị ugbu a ndị okorobịa ndị agbọghọbịa ga achọ ụmụaka na primary school na secondary school chịpụ baa n'ọhịa gịnị ka ha ga-eme ọnọdụ ụmụaka na-adị bụ njụ ma ọ bụrụ sị ma agụụ gwụọ ha maọbụ ihe ama ha gịnị ka ụbọchị abụbara atọ gịnị bụ ọnọdụ ụmụaka ugbu a onye mmeche ọsụ m na-ere chike mba gịnị bụ ọnọdụ ụmụaka ugbu a onye isi obodo anyị si na anyị na-ala ọ bụ ọmụrụ ya nara anya gịnị esochi anyị na-eme edewe ụmụ maazị ahụ maazị Trump onye ejichi ike hụ ya mere karịa gomo n'ihi na agbachikwa nkịtị ihe ga-eme ga-adị si na anyị na-ala n'ahịa ọ bụ ọmụrụ ya nara anya gịnị esochi anyị na-eme edewe ụmụ maazị ahụ maazị Trump onye ejichi ike hụ ya mere karịa gomo.

0: ọkwanye ngwute
1: ọkwa ezigbo
0: ọbụ ịgwa gị na anyị na ịkpọrọ okwu ahụ na ihe ọbụla anyị kwuru na anyị
1: na-eme ya
0: unu mewe emewe ọ bụrụ ma ego anyị si unu wetawa ma ọ bụkwa ya anaghị egbukwa ọzọ ọ bụ iji mee gị ka aka gị mee gịnị ka aka gị iji kechie gị aka chiọma bekee si your hands are tied.
1: Adekwego. Hello? Owe. Dede Mark Ikaka Uche.
2: Wadanda sitere ụmụ ọgbụ meghị mbọ sị ehi amakwara gị mama.
1: Mma gị odede.
2: Mma m dị nwee lekwa ehi amakwara gị masa.
0: Makwara gị ndewo.
2: Ekelela m onye ụlọ akpali aga mma m dị nwee lekwa ehi Chukwu ka bịa ma ya gọzie m onye ụlọ
0: akpali aga
2: na eziokwu. Ehunu nke ụmụ akwụkwọ a na-atọrọ. Ọ bụrụ ma owu ka m aga mesị gọọmenti. Ka ha ụlọ akwụkwọ niile gọọmenti nwee ka ha gbaa ya ogige. Kpọta ndị ọrụ nchekwa ndị ezi praisha ndị ofu ndị agbata ukwu a niile ma ndị eji ụdị agha sachicha n'okporo ụzọ ebe ise ebe a ka ha tụkọrọ ya gaa n'ụlọ akwụkwọ ga echekwawa wa ebe ndị akpana ha na-eji ọkada aga emechisi ebe ahụ niile a na-eji ọkada emechi ọkada ebe mpaghara ebe ahụ eziokwu ka m na-egbe mechie ọkada ebe mpaghara ebe ka a mara ihe ndị agha ga-eji ndị abịa ebe ndị agha na-abịa na-akpọrọ ma kwọla ọnụọgụgụ mechin ndị hụ oke ndị ọrụ nchekwa anọwo n'okporo ụzọ ebe a bịa na ise ebe a site ume ka aṅụrụ banana junction ọ na-erucha chekin point ru 20 something na-anọ ebe a ka kpọ nne ya akpọrọ nwoke bụ ebe a ga-edosasịa owe ịkpa n'ụmụ akwụkwọ ebe a wa ndịba ndị ite na ndị boko haram na agha n'eziokwu ka m na-ekwu o ọ bụ oke m ji na-ekwu o amakwara unu mma o
1: ya gaziere gị ndewo mmazi maka ịkata uchi ya gaziere gị. Hello? Oh, where you did the lucky? Maggie did them. Oh, my dear, look at you.
3: I like it in Mugua. Ilan, I had to Roma Catra.
1: Iya gazi kwara gị ndewo dede lucky. Hello. Anthony ndewo.
4: Anụrụ m ihe a gụpụtara maka ihe na-eme n'obodo. Ma brọda dị ba ndewo okonye nwe gọzie gị.
0: Agụmakwa ndewo.
4: Abịa n'okwu Igbo ihe na atapị ya nke ọma, bịakwa n'okwu bekee na ebe nke ọzọ nne gị kwa gị na-atapịakwa ya nke ọma. Iwe onye a gọziri agọzi.
0: Magụmakwa.
4: Ndewo.
0: Ndewo.
4: Achioyoyo, akwa ịma na ndị Igbo tiri ilulu si na nwata nne na nna ya dịnyere ochi na-eji ụkwụ agbakọ ibu, akwa ịma. Ịla n'ihe mere ihe mege n'obodo ugwu. O nwere mgbe otu onye n'ime ha pụtara sị, n'ọwụ ihe nkwenkwe ha, ebe ihe ha na-ekpere, n'ọwụ ihe nkwenkwe ha ka ha na-eme ihe ha kwenyere ka ha na-eme ihe ha ikidnapụ ndị mmadụ n'ime nweta ahụ. Ihe m na-achọ ikwuwu, ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị House of Rep, representative and ndị nke ọzọ ga-apụta kwụsị ya ike, sọ ọ bụrụ na ndị a na-eme ihe a n'obodo ugwu na a ga-achọpụtarị ya ma a ga-achọ

0: Otu njikọrọ ndị ụka Kraịst n'ala anyị Kan na aha mkpirisi akatọọla ntọrọ nke atọọrọ ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ha, tinyere ndị nkuzi nakwa ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ, n'oge e nwere nhazi nke e mere mwakpo n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị dị na iyi obodo akpọrọ Ahoro Esinele nakwa Yowata nke kansụl orire nke steeti Oyo. A na-akọwapụta na ya bụ ọnọdụ aghọọla nnọọ ihe ihere n'obodo anyị a, ma bụrụkwa ezigbote mgbasapụ nke ọdịdị ime ihe ike dị egwu nke na-agbabanye ugbu a na mpaghara Southwest. N'ozi nke o zipụrụ ma banye aka na ya bụkwa na onyeisi oche nke ya bụ otu bụ Archbishop Daniel Oko, Kan na-ekwupụta na mwakpo nke a na-awakpozi ụlọ akwụkwọ ugbu a site n'aka ndị omekome kpe egbe n'ehihie ọcha na-abụ na nnọchi anya ndakpọ na-eyi egwu nke nchekwa na-adakpọla kpamkpam gbagburugburu ala Naijiria. Onye rụburu ọrụ dịka onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ nnọchite anya na steeti Abia, ma bụrụkwa onye chọrọ ịzụ ọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu maka mpaghara Abia Central n'okpuru otu Party All Progressive Congress, Right Honorable Christopher Enwere Mmadụ amapụla ọkwa ugbu a mkpebi ya nke o ji na-asị na ya na-alitu na ya bụ ịzụ ọkwa, bụkwanụ nke e kwuru na ọ gara dị taa dịka ọ na-akwadozi Chief Emeka Atoma. Enwere Mmadụ bụ onye kwuru na ọ bụ ya bụ onye ndu nke otu North Equity Movement na isi ala Ngwa, mapụrụ ọkwa nkwado ya o maka nhọpụtagharị nke onye isi ala Bola Tinubu dịka a na-aga inwe ntuliaka afọ ọzọ. Ya bụ nkwado bụ nke o mere ka ọhaneze mata n'ọgbakọ ọgbasapụrụ agbasapụ nke ndị ọ dị n'aka maka ya bụ otu nke hiri odo n'ọchịchị kansụl isi ala Ngwa North nke steeti Abia, ebe ndị ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ndị na-adụnyere pati ukwu nakwa ndị ọ dị n'aka n'ime obodo, tinyekwara ndị nnọchiteanya nke ndị ntorobịa, gbakọtara maka ịkparịta ụka banyere ọdịnihu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya bụ ogbe nakwa na steeti ya. Onye omeiwu nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya na nnọchiteanya mpaghara Ekiti Centralụ nke abụọ, Biodun Omoyole, abụrụla onye nke si na ya ajụla mpụtara nke okwe ntuliaka mkpuku otu Party All Progressive Congress na mpaghara ya. Omoleye bụ onye na-ebo ebubo na e nwere ezigbote ịgharamịgha gbasapụrụ agbasapụ, mbịanyụ nke ndị chọrọ ime mbịanye aka nakwa mmaja n'oge e mere ihe omume a, ma kwe nkwa na ya ga-amarịrị mpụtara nke ya bụ okwe aka iji nwetaghachi ihe a na-achị napụ ya ugbu a n'ebe metụtara ọnọdụ nke ịnọchi anya ndị mpaghara ya. Onye omeiwu a n'ozi nke ozi pụrụ site n'aka onye direktọ mgbasa ozi ya na Ado Ekiti bụ Gloria Femige, kpọkuru ndị ndu nke otu pati ahụ n'ogo niile ka ha werekwa aka ngwa ngwa ugbu a wụbata ma nyochaa ihe ya na-ekwu okwu ya, bụkwanụ nke gbara gburugburu otu e siri mee ntuliaka mkpuke ahụ. Opekata mpe ugbu a sị na egwu dị na ndị Amerịka ruru mmadụ isii nwekwara ike bụ ndị na-ahụtatụla otu nje nke Ebola si were na-eme dịka o nwere ezigbote ntiwapụ kpụ ọkụ n'ọnụ na mba Congo. Otu ahụike mba ụwa ekwupụtala na ọ ghọkwala ntiwapụ ma bụrụkwa ọnọdụ ọdụrụkọ n'ogo mba ụwa, dịka ụlọ ọrụ ministri nke ahụike na mba Congo na-ekwu na a na-enyokwa na ihe ruru 350 bụzi ya bụ ọrịa ugbu a, ebe mmadụ 91 anwụọla. Otu nwa Amerika ka a na-enwe echiche ugbu a na o gosipụtawala ihe mgbaama nke ọrịa a, ebe mmadụ atọ ndị ọzọ ka ekwukwara na ha bụ ndị nke ọ dịka ha bụrụla ndị nke kpughepụrụ n'ogo dị elu nyere ya bụ nje. Amatabeghị ma ha bụ ya maọbụ na ha bụghị ya. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ, dịka ọ bụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha, ma na-ekelekwa gị maka na ama m na ịka n'ebe ahụ na-ege ntị. Matakwa na oge igbo ezue na-enye mba na chi 4.3 FM na ala Abaka na-aga n'ihu, na mụ na gị ka ga na-anọrị na ya bụ nnọkọ. Nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo, ndewo.
1: Enyimba, 94.3 FM. Anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ. Ndị ọma, na lala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị e ji aga mba, unu hiwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ụkwụ, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

0: Owe ba na azụ ahịa ọkọ we ba na arụ ọrụ onye ibe gị na ahịa ma bụkwa onye ọrụ ibe gị o ko wo na ebe mgbakọta enyi na enyi onye ajego gwọ ya krọkwa gbago ya krọkwa gbada ya krọkwa nka ya krọ nka ọzọ ruo n'oke nka na iwe ewela gị maka na akpa ndidi gị akụwasị ala inwegidela ndidi ndidi agwụla ike ndidi agwụla gị onye asịsị gị hụrụ ụgwọ ahụ na ya ga-akwụgodi ihe na-eme na ya eme na ya ga-akwụgo ụgwọ ahụ na ịkpọ Chineke. Kedu ka ị ga-esi wee gbata ụgwọ a? Maka na ihe m kwere ekwu e nwere otu onye CEO na nke a wụdo onye ọrụ ibe ya na ọ bịakwara bịa bere ya bere ya bere ya bere ya bere ya bere ya o si ya lekwalekwala o ju ya n'olu o ka ya nwee ike kwụọ ụgwọ ụlọ n'ọnwa mbụ a batara n'afọ a ka ya nwee ike biko biko na akwụ ha n'ụgwọ ọnwa n'ọnwa Febụwarị na ya ga-enyeghachi ya. O rule na Febụwarị ya ebido ịkọ ihe na-agbaka moto Febụwarị aga uhuhu Maachị aga ehe onye ọrụ a si na ya nna ya si aga m akụchi gị ntị o ya si aga m akụlee ma lee gị anya ụja na-atọdo gị ọwa obere ego ị nyere m ka ị ga-eji mgbe niile aga m aṅụrụ gị mmiri ka ọbụrụ gị iko n'ime ụlọ ọrụ aga m akụchi gị ezigbo ntị ịhụrụ ego ahụ agadịzị m akwụ gị gaa kpọọ kọtịma gị gaa kpọọ onye ga-akpọ eleji mekwa n'anya ya na onye ọrụ ibe ma ọ nwere mgbe a na-asị enyi na mbe onye na-egbu n'ibe ọ dị ya wụ ihe onye ji ụgwọ jiri sị ya ga kpọọ ya bịa lee ihe ala ehi ọ maghị ihe ọ ga-eme ya bịa gakwuru ndị isi ha n'ụlọ ọrụ sị ha lee o na ha lee o akpọwazi onye ọ gbazinatara ego sị ya enyere gị enye ka ọ na-enye sị mba na otu ọ na-esi agwa ya okwu ọ mgbe niile asị ya chere hapụ ihe ndị ị na-ekwu nwa onye a ọ na-akparịkwa gị ọ na-akparị gị e onyere gị ego a enye ka onye gị ya bịa sị onyere ya mgbe ole ya sị na Janụwarị ekwuru gịnị gịnị elu otu iwu ego siri baga ka ya sị na ya sị ka ya were ya mezuo ego kwụọ ụgwọ ụlọ na ego bata n'ọnwa Febụwarị na ya ga-enyeghachi gịnị meziri na Febụwarị a sị ejikwara jirikwa akara ụba ego ya were kụchie na kemgbe ahụ ndị sịasị ya nke bụ eziokwu bụ na onye anyị na-ege ego ọkwa ya ihe anyị n'ugbu abụọ ọnwa ise abamị na-agụta ka ọ bụrụzi na ihe niile tara n'abalị ụwa mụ nta ịhụrụ ụgwọ ọnwa nke ọnwa ise a anyị ga-esi n'isi mmiri ego nwa amadi ya were nye ya ọ ihe anyị sịka ya mara nwee ihe anya chọọ ka ịtagharị ọnụ ngwa ụnụ gawazi amamị na-agụta nke ahụ n'ụlọ ọrụ enwere ike si n'isi mmiri were dọrọ ego a mana gị onwe gị nọ n'ahịa olee otu isi wee mee n'ụdị ụgwọ a ma ọ bụrụ na onye ahụ adasị bịa sị gị kpọọ n'ponishi gị kpọọ n'ụkọtịma gị kpọọ barịsta gị ahụ kpọọ lọya gị ahụ ịhụrụ ụgwọ ka gaa m ịkwụ gị ya kedu ka ị ga-esi were mgbata ụgwọ a ka ị ga-ahapụwazie ya maka nke bụ eziokwu bụ na onye ịgbazinye akwa na aya ka gị mana ihe niile amamihe na-agụta ọkwa gị n'obi chọọchị gị o akara ekwentị ga bụ 0800 186 2 3 maọbụ nwanne ya bụ 0800 186 2 3. Kedu ka ị ga-esi mee n'ọnọdụ ahụ n'oge aka ji ajọ wụ okwu ego ka ị nọ? Alo, owe jinu ehe mere adịkwa m mma dede ma ogwe ịkwanị
1: ama m ebe ị na-enọkọ ọma.
0: Anọkwa m ka ọma dede m ya gazie.
1: Ya gaziere nwaanyị mara m. Dịka okwu igwe fụtara. And ha aghọọla ọrịa. Owere ahụ dịka ndị ngwa anyị ntara. Ọ ghọọla ọrịa owere ahụ. Ọ dị ndị ka ijide ogwu otu na wasị ofesara gọọmenti o ji ụgwọ. Bete mgbe o ji welu olu.
0: Ejidi
1: wee olu ọma bịa.
0: O dịgbu obi.
1: Ha ala ala. Gbaagwa ezigbo mmadụ. Gbaagwa onye na-adịghị ezogbu ndanda. Even the holy katọba karịa enwe ozi nọ n'eluigwe. Mgbe ị ga-eji nke anya we wala atụ wee mgbochala mkpa we ha ahụ ndị we nha ala we ga-abịa wee chechi aka ọkpọ. Just like ọ dịghị okwu mmadụ mgbetara m abalị ole olele ngara aga. La mmadụ mbara dị rentịrị baro. Ọ ma akwara ya rie ekpuchi ego ole adịghị ime ya ala niile. konya anga bretu mbu ono fela wanya ati nyenume ego mbe e mbu kwa ha ha la anota
0: ya ji
1: chato mwa gigwe kaa ya mkumbare ya odi mwa gepo police mwa po mwa gapo youth
0: chineke
1: adi ime ya mele pa ukuwa anya masu obudi ishadi wanya mwa mungare mwa ure zoko mga wate mjo chala ya ya abudile kukurolika mwa po zedi kikreli lende lada
0: mhm ya hindi ya ni ike ni ike zute
1: so hende welile aji ya adema nihi ase date onye nji ugwa mbohu lako
0: onye oji ugwa onye akukwa nsokuro
1: onye nji ugwa mbohu lako onye oji ugwa and ase leji njeji kuiro madalogu mada adere ma because ase onye mpo chiragadi mwanyi tia ya jenji odoka peki ya
0: otwa
1: onye nga kata wale zilikego
0: you are the hand you have.
1: You are the one who is the one.
0: Otua ya gazira gede dem junior human and the war e bale kwala maka huma huwa hello
2: oyo
0: o we de de bujo ehin amelo timere
2: ade mama o lo chiro
0: ade pa mama de dem Ya gazira gede de bujo ibwalela. Ndewo dede. Ya gazie.

0: Alo?
1: Oui.
0: Nde wọn tó ní.
1: Onye kpọbata olu ya na-aba n'ime ụlọ ga-agbalite tu fon ahụ ka olu ndị ahụ ike na-apụta apụta. Ọ na-ada n'ime ime. Ihe nchọrọ ikwuo na onye nke akpọrọ nụ gbanụ dị m ihe okwu na ọ na-ada n'ime. Ihe nchọrọ ikwu Antonio biko nwere otu ihe mere nụ akwe na anụ.
0: Gaa n'iru.
1: Ọ maka nchọrọ ịjụwo. Otu a na-eme mgbe ochie nwanne na nwanne. Emekwute ego n'ụlọ linia o nwere ike ime ugbu a n'ihe o nwere nke na-apụ okwu na-emekọtara ego n'ụlọ onye nke ọzọ asakwa ọmụwa bidoro ya anda ego m kakwa iji ọsụ bịa tinyetụ obere ego ngwa pụọrọ m ngwa ego ole ka ị tinyere ngwa ka mbalansa gị ego ahụ ka ị pụọ echere ma ọ egwuregwu ya pụ ezigbo okwu maka igbukwe mmadụ m ga-egbu gị ga-eme nke a mmadụ ọsị ọ ga-adịkwa otu ahụ ugbu a ọ bụ naanị mgbe ochie ka o nwere ịdị mma n'ihi ịhụnanya dị mgbe ahụ onye nchọrọ ịjụ ọ dị mma ka nwanne na nwanne mekọtakwa ego ka onye ọbụla rụwa nke ya.
0: Ị hụla na azịza ya gbara n'onwe ya ebe ahụ na ihe mere ugbu a
1: ihe awụzi ezigbo nsogbu onye nke ọ bụla dasị na onye nke ahụ gwara ya sị mba etinyela onye nke etinyechala ego bịa nwee ego ma ndị onye nke ahụ tinyere ego ahụ enwetabekwa ego ji arụ nke ya ugbu a mana ọ wụrụzi ezigbo nsogbu ugbu a onye m chọrọ ka eleba anya na ya.
0: Nke a ga-awụzi akụkọ mgbe ọzọ. Ndewo.
1: Ọ bụrụ maka nke gbazinye mmadụ ego o nwere onye nke na vileji m onye nke a ka dịkwa ndụ m ugbu a mgbe nọ na vileji n'ihi na ana m alaike ị na-agbara onwe m mbọ o nwere ọ nwere ije ezigbo enyi nwoke ya bịa gbaziri m ego mgbe 3,000 nnyekwe ya nyekwe mkpa ngwa ọ ga-enye m ya rụzie maabe ya dị ụgwọ ya ewere mma tụọ m ọsọ ma ọgụ na mgbafuru n'abalị a o were mma tisa m ahụ hapụzieri ya dị mmanụ bịa rutu bịa na-ama emepezi ọnụ m ha dị mmadụ abụọ bịachara m ọgụ taa n'ihi ego mgbaziri ha mekpebizie ọ masịgodo onye awụre ha bịazie mụ a na-atụfụrụ ha ọnụ nsị ha nọ ana m agbazinye mmadụ ego ọzọ ha erie dị mgbalị rutude antonio onye eziokwu m ndị mmadụ na-emekwe n'ihe jọrọ njọ ana m asị ka chineke gọzie ga antonio oyo
0: mma gị oyo agaziekwara gị
1: ndewoka na m ayọtụkwa onye aka na ayo antonio oyo onye tụrụ m aka n'ụgwatụrụ m ndị mmadụ
0: ha na n'olu gị o ka ị na-ekwu ya
1: biko n'ihi na ha chọtụrụ m ebe kọntena m ga-eji na-anọtụkwa na-ere tọgotụrụ obere nke ọ ga-awụ na nnọkwa n'ofu ebe biko nụ n'ihi na ọ na-arasị m ahụ ugbu a ụta na-ekwu ya ndị mmadụ nwere ike iche ma ọ egwuregwu ka m na-eme ihe ọ bụkwa egwuregwu ọ na-arasị m ahụ biko na ọwụdụ ụtụ na na-ama ahụ ụzọ ọ bụrụ na mama na ahụ ozugbo ọwụ m ihe na-arụ wụ meshin na-arụtara onwe m ego ka m ọdụ ụtụ na asịdị mmadụ nwụrụ m ya emezie m anya abụọ aga biko na-ayọta m na-ayọtụ onye nwere enyemaka ọ tụgodo ere na onye abịagoda ntị oyo oyo nsogbu adịga ntị oyo oyo ga-emekwa otu ọ ga-esiri iche ayọta m na-ayọ nụ ka ishi a ga-awụ oke ụlọ ụna a ga-enwe nsogbu ọbụla ga-emetụta ụlọ n'anya
0: biko
1: gọzi nile aha jizọs
0: ya gazie ndewo.

0: Agụrambụrụche na ya kụziwere gị Igbo. Ya kụziwere gị Igbo. Ele otu ime? Adịkwa m ụmụaka kwara e.
1: Ahụ dị ha, ọ na-ezuru
0: nwa ike, adịghị ike, adịghị ike. Ọ na-enwe ị kwesịrị ịghọta imechi ugbu a gị bịa mụọ ya ka akwụkwọ. Anyị nke a ga-atọgbunu atọgbunu. Biko biko
1: ya.
0: Oo, nsogbu anụ ha. Anyị na-eme ya.
1: Nke anyị agaala January na February, m ga-abịa.
0: Adị mma.
1: Ndụ dị n'echi, m abịa.
0: Adị mma, ndụ ga-adịkwanụ.
1: Gị bụọ bụrụ chere akụ.
0: Na ewu, nwaanyị ịhụnanya egbu ego.
1: Gị kpara ya na foonu.
0: Aga m emere ya ahụ isi ebuo ya, ịghọtago?
1: Isi ebuo ya, isi ebuo ya. Ngwa n'obi fọ ndị mara ata, wee hụ nke yesterday, ha nọ na-asị. Dila nwaanyị nwere 1-5. Ifo asara dila nwaanyị akpọrọ na fụrụ ọtị aka ha akpọ.
0: Ocha ahụ ihe obi ụtọ kwa. Ya gaziere unu ịnụ. Ndewo. Ebura uche na nwunye ya. Ndewo nụ, ndewo nụ. Ịma ihe anyị na-ekwu banyere iji ụgwọ. O nwere ndị ọwụkwa na ụgwọ ha jizi anaghị ga-emetụ ha n'ahụ. Ụfọdụ kwa ya wụrụ otu ahụ eji gị ya. Nke gị ahụ ya ghọọ nke kpọrọ nkụ. Ha sị gị na ihe ụgwọ na-emewo na-ere ere, ihe ọ na-emewe kpọọ nkụ. Nke gị akpọọla nkụ, ya wụfekwa ebe ọzọ. Mana ọ dịghịkwa mma na ọ ga-abụ ihe a ga-eji mara gị. Ijiri ụgwọ gbalịa ka ịhụ na ị ga-eme gịnị, gbaa mbọ ka ịkwụ ụgwọ iji maka adịghị ama ama. Emume ebe a ka anyị ga-awụsakwa ụwa n'ihe metụtara nnọkọ anyị nke taa. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka otu mụ na gị siri nọrụ ya na nke taa. Echi ga-abụkwa ụbọchị ọzọ. Anyị na-enwekwa olileanya na onye anyị hụrụ taa na anyị ga-ahụkwa gị echi maka mụ na gị nọrịkwa ọzọ n'oge igbo ezue. Tuturu echi, ekpere m ka bụkwa onye m hụrụ taa ka m hụ gị echi, ka ụgbọghọrọ m yara mma mịa kwara nwunye di m. Aka bụkwa m oyoyo na-ekpo m ọdịiche mụ na gị a na-atọ kachi bụ n